0: Sabi ni Robin Padilla, ang ginagawa po namin ay para sa bayan. Kalukuan kan para sa bayan, para sa sarili. Puro mga pang-personal na interes. Yan po ang namamanwaan duman sa Senado, pati na po duman sa Kamara Baha. Bakong iyo tabi, Manoy Charlie Aike, morning boss, monitoring degree sa House. Naguli muna ta, naka-break sa Crocodile Farm. Maragong ka talaga, Manoy Charlie. Iyo gumuta. Giniibo ng Crocodile Farm. Habagay, may punto ka dyan, Charles. Good morning po. Ay, bako man pa ako GM tabi, Madam Ling Orogo. So, dati sana. Daman ako. I'm not so, what is this? Interested sa mga titulo. Dawa po dun mo sana akong road. Dawa dahil ng titulo. Bako man ako karog. okay man ako. Kung may pagkasaro sana sa pagboto, dahil na kita mabasol nga ta, kita nagboto sa mga kandidato na yan. Kanya-kanyang boto kaya, arog yan kayan. Simple man sana ang explanation ko kaan tabi Manayling Orogo. Kaypuan lang talaga, adalon ta. Dahil kita basta nalilingaw, kaya baga importante yun ang Philippine history. Kung nagtitake notes ka, lalo kung ikisudyante, bukas ang kaisipan mo, marumdumon ka. Teka mo, basta-basta masasala sa pagdudesisyon mo. Baga, because ang pagboboto is actually a form of decision making. We decide our future when we elect people, I mean leaders. Kung napasaalam ta ang pag-ilihir ng leader, natural, the consequence will also be like this. Diba? O, ini mga tugang ang konsekwensya kung natapu, napapaniring kita. Di man kaibang pwedeng basulon solamente kita pong mga syudadano, kitang mga butante. For as long as kayang bakalon, nimpirak ang boto, ara, this will continue, di man lugod forever and ever, kundi this will surely continue for as long as day po kita nagigimata sa katotohanan na kita man sana. Ang may kagibuhan kung natapo napapaniring ang Senado pati na ang Kamara Baha isabay ta pa ang Palasyo Malacañang. Pero kung bukas ang kaisipan mo, nagtatagahapot ka lamang, nata hanggang ngunyan puburi ka, nata hanggang ngunyan day kang trabaho, nata ta despite na nakagradwar naman si aki mo hanggang ngunyan day pagiraray na lalaog ang trabaho sarusa na ang butsabihon ka yan day kamugtakan ang satuyang gobyerno. Natatading kamugtakan ng gobyerno. Kita po ang kausa kayan. Eka na kaan magparabasol. Hanggat day ka po nagigimata sa katotohanan na pigpaparalansi ka man sana. Day mo man manunodan ang katotohanan na ika. Ako'y nalilit. Dangag. Alam ko lang. Pangarap po ni Manoy Ryan, natutrukisa naman. Ni Manoy Joko Diaz. Dibati ni po si Papa Rodron Perez. Nagpapagirumdum sa naman. Dahil madagit ha. Sabi nga ni Kayan, pag nadagit ka, ang buot sabihong ka, nakulugan ka. Adi, aram mo na kung nata ka nakulugan. Isang mundo. Salamat tuno bukan sa inyong daing padag, I mean sa inyong padago sa pag-antabay. Daing sawang pag-antabay, salamat tuno po, maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners! tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. GMAR, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Lourdes.
5: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata ko.
5: Malabo?
6: Malabo.
5: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis na.
5: Malinaw-linaw na?
6: Malinaw-linaw lang.
5: Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
5: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
6: Maganda yung eyes ba?
7: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo.

99.7 Orago, nanyang 37 minutes makalipas sa ang alas 8 ng pagka-morning. Uy, batiin natin ang ating mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Rosales Eatery. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Magandang morning. Siyempre, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Hello, hello sa mga masisipag na staffs ng Rosales Eatery. Yazo, tuloy-tuloy lang ang inyong mga pagbati sa aming number na 0961-355-6393. Here's a kitchen adala. Malagili nakatutok dito lang sa nag-iisang 9.7. Orago.

0: Ma, nang tutugon ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ilin niya anak ang batugan as yung babaero mong ama. Hasta nun niya, buhay pa.
2: Mas sa Bicolano, Tuhagun!
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo, tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba,
1: mas pinabongga
0: na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali.
1: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
0: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
2: The most memorable songs.
3: Mallory.

KBWI 90.7, Oragon and Neons, 58 minutes makalipas sa ang alas 8 ng pagka-morning. Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan. Uy, grabe naman yung kantang yun. Pagbigyan mo naman. Sabi niya, magbago ka na. Oo, magbago na kayo mga ka-Oragon. Yelza, it's exactly 8:59 and kasama natin at talaga namang tutok na tutok dyan sa Rosales Eatery. Magandang morning kay Ma'am Doris Rosales at kay Sir Nelson Rosales. Siyempre, kina Arian, Grace, Gina, Vicky, Jessa, Cheryl, and Karen. Magandang morning! Maganda rin ba ang gising niyo? I hope so, mga ka-Oragon. And of course, tutok na tutok din dyan sa Pacifica Agrivet. Hello, kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Ayan, present na present. Siyempre sa mga taga-Ilawod, Daraga, lalong-lalo na dyan sa Irish Karinderia. Magandang umaga. Uy, sa mga drivers natin on the road, lalong-lalo na sa ating mga Rawis B and Daraga Legazpi route, magandang morning. Ang pupogi nyo today, ha? Mukhang masaya kayo ngayong araw. As always, be thankful mga ka-Oragon, dahil sa kabila ng ating mga pinagdaraanan ay may mga blessings pa rin na dumadating. Yes, hello kay Ivy Conda ng Barangay 70, Kagbakong, Legazpi City. Yes, hello din dyan sa Barangay Dita, Legazpi City, lalong-lalo na kay Presco Irubin Salcedo, aka Jose, and kay Ivy Salcedo Año Nuevo. Of course, sa Salcedo family. Yan sa Lagrimas, Perez, Dino, Entea, and Boras family. Magandang morning! Ay, sana maganda ang gising nyo. Yeah, sa mga nagnanais na sana ay tingnan naman o pansinin, here's Rick, kahit konting pagtingin, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Oragon.

0: panig. Dadaya talaga ako sa murlang kasuwan ko. Ha? Ano man? Nagsisyapa pa kaya mag-abrit? Ikaw, ibinaba akong sentensya doon. Ngunin, ay, ito sabi pa kaya ako sa manuko. Kaya pati lumuli ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil nang gayon pa din.
0: Kasi nga. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa rin sa baliyo.
2: Iwas sa bigulado, tuhagun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na.
6: Mas marami pang araw.
5: Mas marami pang entries.
6: Mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe official Facebook page.
6: J-Mart,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
9: FM.
8: Radio Urago.

90.7 in Oragon and Yance. It's 9:17 in the morning. There you have it. Where do broken hearts go? Ayan, hello, hello sa lahat ng ating mga may broken hearts ngayon. Ayan, malalampasan nyo rin yan. And syempre, magandang umaga din sa lahat ng ating mga certified listeners. At naku, mukhang blooming itong si Chris Aquino, mga ka-Uragon. Ang ating queen of all media. Yan, talagang nag-celebrate siya ng 31st birthday ng kanyang eldest son na si Josh Aquino. Grabe, akalain mo yun na survive niya yung mga pinagdaanan niya. Kaya kung kayo din ay may pinagdadaanan na health problems man or kahit ano pa man yan, ako guys, malalampasan at malalampasan nyo rin yan. Huwag lang kayong mawawala ng pag-asa. So yes, tutok lang dahil makakasama nyo pa ako till about 11 on the clock. So here's someone who believes in you. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa iyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

99.7, orago na niyang it's exactly 9:34 in the morning. At kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Yes, magandang umaga dyan sa Almeida Meat Shop, lalo-lalo na kay Sir George Almeida and kay Jeannie Almeida. Yan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga certified listeners. Kamusta naman ang second day of school? Okay naman ba ang mga bata? Ayan, sa mga masisipag nating mga teachers out there, hello po and magandang morning po sa inyong lahat. Oy, eto nga guys, Kim Soyun, balik trabaho na matapos pangunahan na ang isang Philippine brand. Ayan, si kilala nyo si Kim Soyun, mga kaoragon ha. Masayang inanunsyo ng South Korean actor na si Kim Soyun ang kanyang pagbabalik sa publiko matapos ang mahigit isang taong pananahimik dahil sa kontrobersiyang kinasangkutan niya. Oy, maraming controversial mga issue ang nasangkutan ni Kim Soyun ha. Ayon sa kanyang talent agency, nakatakda siyang mag-shoot ng advertisement para sa isang kilalang fashion brand sa Pilipinas sa susunod na buwan. So, kinumpirma ng agency ni Kim Soyun na isa siya sa mga kukuning brand ambassador para sa isang print advertisement na isasagawa sa July 14. So, hindi pa malinaw kung sa Pilipinas o South Korea gagawin ang naturang shoot ng kaoragon. So, alam kong crush na itong siya. Kim Soyun. Yan lang ang aking showbiz chika mga kaoragon. So here's I Could Fall in Love by Selena. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: lang. Tulad ka na mas minadalon ka ng mga babae habang naguguran.
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Masabikulado, bagod!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, hingatin po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Tapos yung kape.
6: Kumpo.
7: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most

90.7 Oraga na Nails. It's 9:54 in the morning, and there you have it, a song by Eraserhead. And syempre, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga listeners out there. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. At batiin din natin dyan sa Wind and Wheel Laundry Hub, ilang located dyan sa Old Albay near Starbucks. Albay owner, yan si Sir Winch and Ma'am Wina Basco. Magandang morning. Yes, para pa din sa mga nais bumati, sige na, send na sa amin number sir na 6135-56393. Samahan niyo pa rin ako till 11 sa programang Oragon Retro Morning. So here's a parokya. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
1: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
0: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Sa Bicolano, Uragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station
7: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

99.7. Orago na niya. It's exactly 10:15 on the clock. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, kamusta naman ang araw ng Tuesday ninyo mga ka-Oragon. I hope you're doing well today. And of course, magandang afternoon din or magandang morning sa lahat ng mga papunta na sa kanigin nilang mga trabaho. And of course, sa mga papauwi na, stay safe po and God bless sa inyong lahat mga ka-Oragon. At syempre, hello and hi din sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Maroroy Daraga. Hello dyan kay Manay Lidia Astillero, kay Jason Astillero, and sa lahat-lahat ng ating mga listeners dyan sa Maroroy Daraga. Thank you mga ka-Oragon. At eto, pambato ng Pilipinas, kinurunahan bilang Man of the World. Uy, congratulations naman. Isang makasaysayang tagumpay para sa Pilipinas matapos sirangin si Oliver Eugene Gretz bilang Man of the World 2026, ang kauna-unahang panalo ng bansa sa naturang International Male Pageant. So, tinalo ng 25 years old na Filipino-German ang 27 na iba pang candidates sa ikawalong edisyon ng pageant na ginanap sa Palacio de Maynila sa Malate, Maynila noong Sabado mga ka-Oragon. Congratulations naman. Ayan, meron din palang mga paganito ang ating mga kalalakihan. So, congratulations. Yan ang aking chika. So, here's Ryan Cabrera. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

99.7. Orang ko na niya Zits 10:33 on the clock. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Bigay, yung mga ka-Oragon. Yes, thank you so much. And I love you guys from the bottom of my heart. At grabe naman tong dalawang atleta ng Ateneo, guys, nalunod sa Aurora. Nakakatakot naman. Ingat-ingat sa lahat ng mga lumalangoy, ha? And of course, ito hanapin natin. Dalawang student athletes ng Ateneo Men's Basketball Team ang pumanaw matapos malunod sa isang team building activity sa Lipakulaw, Aurora, kahapon, mga ka-Oragon. Grabe naman, dahil sa team building, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang insidente at kinilala ang mga nasawi na si Rinek Lert, Bater Bonia at Divine na Alib. Sayang naman ang kanilang mga buhay, guys. Napakagaling mga, ano guys, mga atleta. So, dagdag pa ng universidad, patuloy nilang ipinagdarasal ang kapayapaan ng mga nasawi at ang lakas ng loob ng mga naiwan. Siyempre nakakatakot, nakakabigla, at talaga namang yung team building pa yung magdudulot ng masamang pangyayari. Kaya talaga namang nakakalungkot pa. So anyway, salamat kayo, ha, dahil nag-uumpisa na ang ulan dito sa atin. Makulimlim na naman, kahapon maulan. Here sa basang-basa sa ulan by AGs. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 na Oragon.

0: snack? Natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay po ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? Oh, ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tadahil ko manadangog.
1: Masarikulado o hagol?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makakasin.

Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Love me, like you tell me. Dito lang sa Orakon Retro

99.7 Orago na Niels, gawing langit ang mundo. Ay, by Shakul yan mga ka-Orago na Niels. Paano ba yan? Dyan lamang kayo guys. More great songs are coming your way sa programa Oragon Power Hits till 12 noon. Kaya dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax, and here is Rakistang Malay. Manatili ng katutok dito lang sa nangisang 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Okay.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The newest.
3: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.

0: Ada mobes, satu tu sana, bes tu pun kau ikat, tayalan, makanus aku. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita marigaya na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o agul!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria, Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
5: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
5: Anong makulog? Tulak?
6: Tulak na.
5: Dari ano?
6: Mag-auson.
5: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
6: Nadal naman ang parakulog.
7: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Playing only the best variety. 2080s, 90s and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: sitwasyon po ang pigdadangog mo.
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: kamu bes, sa totoo sana, gusto kong kulka, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita maragayan asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado, Dragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
3: Kapatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Laying only the best variety. From the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Ulacun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
2: Iwas sa bigulado, ulagun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Artrisin.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7. 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Enjimar
6: Camonias.
5: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Enjimar Camonias.
6: Enjimar
5: Camonias. Kasangga at Kalusugan.
6: Si Kasanggang Enjimar Camonias.
5: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa.
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Pero Season 4 Extended.
8: Oo,
7: tama ang narinig ninyo.
8: Mas pinahaba,
7: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
7: at siyempre ang grand prize,
8: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin,
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang
7: sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Pero Season 4.
9: Sumasahin pa pawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias,
9: isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan,
10: tungo sa isang malusog at responsableng

0: pangin yung kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan.
3: Good morning!
2: Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Yeah. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal.
3: Good morning!
2: Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo ay maging malusog. Huwag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Ngayon po ay buwan po ng Hunyo. Ano po mga parents kong minamahal at talagang ang bilis ha, sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi, kinabukasan iba na po yung month ha, iba na po yung buwan. So June 2026 mga parents ko. So yan po at wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay. Walang sinasayang na oras, walang tambay-tambay hani. Ang napapansin po natin ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget ha, lalo po yung cellphone ng parents ko. Maraming oras ang nasasayang.

0: mga hinay-hinay lang ang mga mahal para naman marami po tayong magawa ating ngayon.
1: Correct!
0: Kaya kumusta po tayong lahat? Siyempre yung ating mga lolo na palagrama, marami pong salamat sa inyo. Pala po natin sa ating mga produkto na hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Ingimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung mission natin sa buhay. Matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po nyo ng produkto, kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na mas

0: hinahanap ika nga ano?
1: Mild Choco. Choco yun yan lang. Healthy sa katawan.
0: Kaya thank you sa ating mga parents. Saan masulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011,

0: kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management, mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmulan niyan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat, mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na, ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin, ano? At marami pong salamat sa inyo at good morning, ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po ituloy-tuloy sa program Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala, ha? Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, sa mga taga Visayas region, sa mga taga Bicol, maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po, at ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonas. Sa hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan Nationwide.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki, sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ayun, kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. At alam naman ninyo, si Kasanggam Jimar Camonas laging busy. Maraming events na sabi nga ay kinalalahukan, ano? Busy tayo palagi eh. Hindi na po natin maiwasan yung organizations natin, asosasyon, yan. Eh tayo po talaga ay isa po sa kasali po dyan, mga parents kong minamahal, ano? So katatapos lang po natin ng event natin sa Ugat, Lucena. Kaya yun po, tayo ay muling narito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Pahipahinga rin yung parents kong minamahal, ano? Ito pong ating pag-broadcast. Ito po ay isang uri po ng pamamahinga, pag-relax, mga parents kong minamahal, ano? At magbigay ng mga impormasyon na kaugnayan naman dito sa ating mga produkto na dapat ay tangkilikin po natin araw-araw, sapagkat ito po ay matagal na rin po, ha? Ilang taon na po tayo since 2011 hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin po ang ating produkto para po sa ating mga suki, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas. Kaya ang lubos po nating pasasalamat sa ating mga suki, yan po ay mula sa ating management ng Gemma Herbs Incorporated. Patuloy po nating pinaghuhusay ang mga naunang produkto at yun pong mga parating pang mga produkto natin. Yung pong mga produkto natin, mga parents kong minamahal, baka minsan mayroong baguhan pong nakikinig. Ano nga ba yung ating mga produkto? Yan po yung mga products na vitalidad at mabisa, at yan po ay paborito nitong ating mga parents, ha? Lalo na po yung mga nauna pang kumukonsumo po nito. Nariyan po yung ating produktong na mahusay sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery. Ang produktong marami, yan pong produktong Marcafe, yan pong produktong Marchoco, yung ating March Juice, ha? Ang masustansyang inumin natin, mga parents ko, March Juice. Then meron tayong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ano? Napakagandang vitamin C natin, sapagkat alam naman natin ang gumawa niyan, hindi naman ordinaryong pagawaan lamang. Yan po ay kanilang ibinigay sa atin para po maipamahagi sa ating mga parents na naghahanap po ng vitamin C na sodium ascorbate, mga parents kong minamahal, ano? So hindi lamang po yan ang ating produkto, meron din po tayong produktong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal, ano? At yan po ay talaga namang naku, ang ganda po ng sabon natin, mga kasangga, sapagkat yung ating mga sabong na patunayang napakahusay, yan po ay mas in-improve na naman, mga parents ko. Abangan po natin. At tanong ko dun sa pharmacist kung okay na po, sapagkat yung pong ating produkto ay one color na lang po, mga parents kong minamahal, ano? One color na lamang para po mas ma-maintain po natin yung effectivity ng ating product. So maganda po yung produkto, mga kasangga. Itong produktong germ fighting action, ano, yung pong gandang natural guava with neem plant extract, yung po bagang
Kauri yan ng bayabas-bayabasan na nandyan sa ating parang. Kaya lamang siyempre ito mas effective sapagkat ito po yung aprobado ng Food and Drug Administration. Ano? Mayroon tayong isa pang sabon ay di yung pong skin whitening soap na hinog na papaya na sinamahan po naman ng tawas at

Kaya yung isang sabon natin na green papaya, o ang pagka-green po talaga niya ay ano na po ito, kumbagay nakapuro na rin po ito. At ito po ay skin whitening soap na sinamahan naman po ng kalamansi. Yung pong orange papaya, no? Yung papaya with tawas in turmeric. Talagang maganda po yung sabon, mga kasangga, promise ha. Kaya yung ating mga gumagamit niyan, eh maswerte po kayo sapagkat unang-una yung pong produkto pang export. Pero hindi po nating ginawa na mag-export sapagkat unang-una po, mga kasangga, inuna ko muna itong ating bansang Pilipinas na magtamo ng mahusay na sabon na sariling atin, ha, dito gawa sa ating bansang Pilipinas. Pero yung po mga sangkap, siyempre galing naman ibang bansa yan, ha. Mas mura ang paggagawa ng sabon dito sapagkat yung mga ating maggagawa ay kumbagay nasa minimum wage, ano, yung ating mga tumatrabaho po nito, mga kasangga. Kaya mas mura pa rin kung kukumpara sa ibang bansa, ano.

0: Kaya sa ating lahat, good morning, nabanggit ko na ba ang mga produkto nating lahat, ha? Kasanggang Arvin.
1: Correct!
0: So, yun po. At nakakatuwa naman po sapagkat unang-una maganda ang feedback ng ating mga produkto. Yung mga kumukonsumo po natin, maganda po ang kanilang ipinararating sa atin, ha? Sila

0: Jay Marto de Panalo at magka-premyo raffle promo. Ano? Nang sa ganun po ay maging maliwanag naman sa ating mga tagapakinig.
1: Jaymar, Tudo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
0: Sabi po ni Lelebet Ogalisco, mapagpalang araw sa iyo kasanggang Jaymar. Itatanong ko po kung pwede po ba nasa maliit na sobre ilagay yung mga entries ng Markafe with brown rice extract. Marami pong salamat sa inyo at napakahusay po ng inyong mga produkto, kaya patuloy po akong bumibili at nang magkaroon kayo ng promo, natuwa po ako sapagkat may pagkakataon po akong manalo ng inyong mga milyong-milyong papromo. Ha? Salamat kay Nanay Lilibet Ogalisco. Tagasan nga ba ito si Nanay Lilibet? Ha? Hindi ko po nakita yung kanyang address. Ah. Di bali? Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas, sapagkat yung binibilhan niyang drugstore, alam ko'y tagalipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure, ha? Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yan, maraming salamat po, Nanay Lilibet, ha? Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo. At lagi namang ipiplay ni Kasanggang Arvin yung ating Jaymar Tudo Panalo at magka-premyo raffle from. Ano po? Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research at may paliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po yung magbabalik mga kasangga. At bigyan lang natin ng pagkakataon na maiplay yung ating mga patutuo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, pakiplay nga ng ating mga bagong patutuo na iyong nakausap mula dun sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
2: Maraming salamat kasanggang Jaymar Camonias. Mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating isang suki mula po dito sa Quezon Province kung saan po natulungan ng produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Para mga kasangga, alamin natin kung ano ito. Tatay, ano pong yung pangalan?
3: Ako si Ramiro Pandala. Ako minom ng Magcafe 10 plus 1 brown rice coffee.
2: Ano naman po tatay ang dahilan kung bakit kumukonsumo kayo ng ating produktong Magcafe brown rice?
3: Kasi bawal kasi sa arang sugar, ay nakita ko yung brown rice coffee na may sugar. Kaya sabi ko tama-tama ito may regards ka po.
2: Okay po tatay. Sige tay, magkwento lang po kayo.
3: Okay naman na normal ang sugar po. Actually, 2 times ko ginagamit ang Magcafe sa sa hapon. Mula nung ako minum ng mga Magcafe 10-1, gumadam pa lang po kasi nag-normal ang high sugar. Kaya kuminom na ako morning at saka afternoon.
2: Dito naman po sa Gumakatatay, saan po kayo nakakabili ng produkto ng ating Magcafe brown rice?
3: Sa Gumakalumber po ako nabili ng Magcafe.
2: Sa mga Gumakenyo naman po at sa mga karating bayan natin na hindi pa kumukonsumo ng ating produkto, ano pong nais nyo pong sabihin sa kanila?
3: At pala ito yung maraming nakakasubok din kasi minsan na ubusan sila na istak ay tila yung mga kapal ko may mga sakit ng mga sugar ano ko na endorse ko na masal na namin ng Magcafe para maganda sa katawan ko sila. Magaling po sa akin ang brown rice coffee ng Magcafe.
2: Ayan po mga kasangga, nakapanayan po natin si Tatay Ramiro Banyal Langgo, mga Quezon, na natulungan at nakaranas po ng kaginhawaan ng katawan sa pamamagitan po ng mga herbal na sangkap nga po ng ating produktong Magcafe 10-in-1+1 with brown rice extract.

0: sa Gumara, Quezon. Ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camones.
1: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Injimar Camones.
1: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
3: Happy birthday!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumika ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camones dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Ng Kasangga at
2: Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Basta Bicolano, una!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, malabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
3: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata ko,
2: malabo.
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis na.
2: Malinaw, linaw lang.
3: Malinaw, linaw lang.
2: Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
3: Maganda yung eyes pa.
4: Ang names mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
8: 9.7 FM.
7: Radio Uragun, the newest.
9: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
7: And the most requested.

0: pagiging bruman ni Inday.
1: Ah, okay. Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday.
2: Sexy yun. Ang puti.
1: Ha?
2: Sinirip mo? Sabi mo, siripon ko.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Pemaw Season 4.
7: Oo!
6: Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
8: Bibene, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
9: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
8: Mapabaak na punta.
9: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
8: mga bukol.
9: Bukol.
8: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
9: Opo.
8: Ano sabi sa imo?
9: Ano niya, ma'am?
8: Wala ng bigon? Oo, grabing pasalamat sa imo.
10: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh. Maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng ITV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
3: 90.7 FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

0: Sabikulado o Ragun!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa iyong quality refill ink,
3: punta na sa Inkport Enterprises.
4: Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
6: Two old friends.
5: Right here on Uragua sa Hapo.

99.7. Oraga na niya, it's 53 minutes makalipas ang alauna ng paghahapon, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Oy, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. At syempre, samahan niyo ako ha, till 3 p.m. sa programa Uragon sa Hapon. So here's Bakit Kung Sino Pa by Lloyd Umali. Stay tuned in only here on Big Double 99.7 Uragon.

0: salita ding English na lang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siya buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Dahil ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Mas sabigurado, uragod!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Kanta ng Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner! Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: Ano pangaran mo?
10: Edwin Tosh. Ang pipagulang mo ka, Edwin.
9: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
9: Muya, kaoperahan.
10: Tipo.
9: Hindi kayo nagpa-opera.
10: Dati po, Edwin, manabuo ng parang alapaap.
9: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawaran na sa alapaap.
10: Nilipis na po ang alapaap.
11: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Mings Mula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Hay nako, ang sit-sit talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
14: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7

99.7 Oras na Nels. It's exactly 2:13 in the afternoon. At kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. There have it, Mariah Carey, Love Takes Time. Totoo nga naman talaga, guys. Kaya sana nga talaga sa mga kabataan out there na talagang hintayin nyo muna, guys, na huminog yung bunga. Huwag basta-basta mag-aasawa agad-agad kasi napakahirap ng buhay ngayon, mga kaibigan. Yan, akala nyo, minsan pinagbabawalan kayo ng mga magulang nyo, pinaghihigpitan, pero sana makita nyo yung good side sa paghihigpit kung bakit ganun yung ginagawa ng mga magulang nyo. So, sana yun din yung maintindihan ng mga anak ko soon. Kasi ngayon, bata pa sila. So, sa mga kabataan out there, lalong-lalo na sa mga dalaginding na nagmamahal, syempre may jowa. Yan, wag masyadong, guys, magpapakatanga sa pag-ibig. Lalong-lalo na kung napakabata nyo pa lang, lalong-lalo sa mga teenagers, huwag mamadaliin ang pag-asawa kasi hindi yan, guys, parang mainit na kanin na kapag ayaw mo na, inuluwa mo na lang. Kaya maraming mga pamilya ang nasisira dahil sa mga minsan maagang pag-aasawa, minsan naman na talagang maling desisyon lang talaga. So anyways, yan ang aking paalala, mga kaoragong, lalo-lalo sa mga kabataan out there, na dapat i-enjoy nyo muna yung pagkadalagan nyo, gawin nyo yung mga gusto nyong gawin, huwag masyadong nagpapaka sasa sa pagmamahal. Minsan ay talagang dapat enjoyin mo muna yung buhay mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Doon mo masasabi kapag ready ka na talagang mag-asawa. So, yun lang, guys. Just a daily reminder para sa mga estudyante, sa mga kabataan, sa mga bata na nakatutok sa atin dyan. So, anyways, yun lamang kayo. Here's a one day in your life. Stay tuned in only here on Big Double 99.7 Oragon.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng

0: bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot ngayon. Nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Urago sa

na mga nakakapanlo mo as a nanay, parang nga hindi mo kakayaning makitang ganun yung anak mo. At habang tinatanong siya kung iniisip niya bang may foul play, sinasabi niya na meron kasi ang dami daw pasa. Sabi niya, paano ba namang magsiswimming eh, basketball player? And merong 20 kilos daw na nakalagay sa paa habang nandun sa dagat. Grabe naman mga kauragon, sana ay magkaroon ng hustisya to dahil talaga namang malaking kawalan na itong ating MVP na talagang ngayon ay pumanaw ng mga kauragon dahil sa sinasabing training sa Ateneo. Grabe naman mga kauragon, wala bang rescuer? Yung malamang nalulunod, diba? So sana eh talaga namang maimbestigahan to dahil as a nanay, sino ba naman ang gugustuhin yung anak mo ay nagtitraining lang kung saan man eh tapos mababalitaan mong wala na. Grabe, nakakapanlumo mga kauragon. So yung mga anak natin, bantayan natin mga kauragon. Kahit pa malalaki na yan, kahit na kaya na nila yung sarili nila, pero Diyos ko Lord, ang hirap mawala ng anak. So yes mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya of course sa programang Uragon sa Hapon. So send nyo na sa amin ang number 0961355693 ang inyong mga pagbati. So here's At Ang Hirap. Stay tuned in only here on BIGW 90.7 Uragon.

0: guys, saya totoo sana, gusto bungkol ka, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita maragayan na siyong gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Mas sa Bicolano o Lagun?
2: Tuhod, siko, baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na

0: 5 PM.
1: Ang Maze will na Centre Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Maze Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Para sa sabut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The sweetest melodies.
8: So beautiful.
4: And the unforgettable memories.
8: I miss your love since you've been gone.
4: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Tumas sa Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle premio season 4.
5: Oo! Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Idol.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The most wanted love song.

Yeah. Big Double I 90.7, Radio Nago Legazpi. We got a dollar to see. It's 33, make it 34 minutes after 3 in the afternoon. Magandang maulan ng hapon ng... Ah, Martes, diba? Oo, Martes. Ikasyam ho sa buwan ng Hunyo 2026. Grabe, inabutan talaga ako ng matinding buhos ang ulan dyan sa LKY Grand Terminal. Ay, wala eh, walang mago eh. Nagmumotor lang, mahirap na. Kaya inatay ko muna talagang medyo tumila yung ulan. Pero ganun pa man, nabasa pa rin eh. Nabasa pa rin yung bird. Kapatid, sama-sama tayo till 5 o'clock this afternoon, ha? Samahan niyo ako dahil nakalinyada na ho ang inyong mga paboritong awitin hanggang alas 5.

0: great.
1: What a cool combination from Bruno Mars and Dua Lipa. I never said I love you. Yeah, indeed I did not. Because all I knew is that I love you very much. As in.
2: Oh, no.
1: Exactly 13 minutes before alas 4 ho ng hapon. Magandang-magandang hapon po sa ating mga Reba Homes. Ako, ingat-ingat lang ha. Especially mga biyaheng Daraga Legazpi, mga nakaing pilito sa bandang LKY Terminal. Maulan tayo ngayon at alam naman natin, anything that gets wet becomes slippery. Ay, magandang hapon nga pala sa ating mga katabi din niya ngayon sa Albay District Public Market. Ha, kaway-kaway muli kina Manong Renan, kay Papa Joel, na dyan siya si Ate Nerisa, si Nanay Edna, of course kay Ate Bing, kay Nanay Josephine. Sino pa na dyan? Ah, Manong Ramir, si Kuya June, si Manay Julian. Lahat po ng mga stall owners dyan sa Albay District Public Market. Kaya di po dyan sa kantini Nanay Lidia Astillero. Magandang hapon po sa inyo.

0: Ay, Doc, mapakonsulta ko ka ako.
1: Oo, na, ano anong namatayan mo?
0: Tingaman ka niya, Doc. Maluluya kaya ba ang pagmati ko? Hindi ako nakakataon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Doc? Ano pong nalang ko?
1: Wala kang pira.
2: Masarikulado, Uragon!
3: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping

Mr. Worldwide! Let them know. Sunshine to my face.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. It is about, let me see, 14 minutes. Makalibas na pong ikaapat ng hapon. Ikaw lang arakan ako natin magsasama-sama. Ngayon po medyo makulimlim pa rin. Hapon ng Tuesday, kasiyam ho sa buwan ng Hunyo 2026. Agad-agad pa ang kaibigan po doon sa mga rep akong sa ating mga GB drivers on the road. Ingat-ingat lang ha. Uy, siya nga pala ha. Ngayon pala araw na ito ha. Epektibo kanina hong mga bandang alas sa isang umaga. Yung pagbabaho sa presyo ng gasolina. Bawat litro may 1 peso and 50 centavos. 1.50 ang pagbaba kada litro yan ha. Pero sa krudo naman medyo masaklap. Dahil nagtaso ng 4 pesos and 50 centavos naman. O sabihin na nating 5 pesos ang idinagdag na naman. Kung nakaraang dalawang linggo, around 9 pesos kung hindi ako nagkakamali. Ngayon naman, parang binawi lang. Lang kwenta.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The most wanted love songs of the 80s.
10: I can't fight this feeling.

0: now, Big Double I 90.7 Radio Raghun Legazpi, the sound of Pentatonix. That's Bohemian Rhapsody. Saktung 35 minutes, malibu sa boy, kapat na hapon, that's barely 25 more before alas 5. Kasama niyo pa rin si Papa Rod. Hoy, magandang hapon po doon sa mga tututug lang, doon sa mga kanina pa. Thank you.
1: Thank you.
0: Maulam pa rin sa ilang bahagi ng Kabikulan. Yung friend ko dyan sa Naga, sabi nila, hindi pa di, mainit manigdi sa Muya. O, nakakapagtaka, di ba? In fact, dyan pala sa, ano ha, sa may bandang Kabawan, dito sa may bandang Stanza, Manoy Jokes. O, nagchat-chat sa akin si Manong Erning. Wala daw ulan dun sa atin. Hindi Oh, medyo may mga pagkulog at kidlatlaang na na-experience sila ngayon. But there's no rain, totally no rain. Ibig sabihin, dito lang ito sa atin. Sabi niya ng pag-asa ay scattered rain showers lang ho ito. Yung mga daglian at malakas na buhusang ulan, hindi ho ito yung typical na widespread. Kaya nga eh.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Doroyo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: You won.

Exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Nay, Nay, anong istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.

0: mapo ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liverade. May silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Si Siberio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yung kong eh. Anong dagang ko nagkukulung?
4: Tatay, dati ka ng pasyent ka digdig?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
6: Ang main Sumunga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang main Sumunga San Fermin branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang main Sumunga San Fermin, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
8: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
9: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
10: Ano ang nararamdaman mo? Hindi mo maibuka?
11: Hindi mo. Nahihilo ka pa palagi.
10: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
11: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
10: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
11: Pinawisan na po ako.
10: Tapos, hindi ka na nahilo?
11: Hindi na po. Namulat na po.
10: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
11: Hindi po.
10: O, gagaling ka na in Jesus' name.
11: Salamat po.
6: Ang main Sumunga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
12: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang main Sumunga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang main Sumunga San Fermin branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata po.
10: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
13: Iyo po.
10: Ngayon, anong ginibo mo?
14: Nag-ano lang po ako. Ay, spa lang po ako.
10: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
14: Sige, sige.
10: Apat na bulan. O, dahil ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
14: Magayon na po ang findings niya.
10: Lokoma-free ka na?
14: Lokoma-free na po ako.
10: Dahil ka na da-operahan. Uy, mom!
6: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Ano pangaral mo?
15: Edwin po. Ang pagkagulang mo ito ay naka...
10: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
15: Katarata po.
10: Muya, kaoperahan?
15: Yun po.
10: Hindi kayo nagpa-opera?
15: Dati po, hindi ko manabuo ng parang alapaap.
10: Ah, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap?
15: Nilipis na po ang alapaap.
6: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
16: Parang oval.

0: bulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
2: Ang main Simula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulugan pa yung kong. Anong dagang ko nagkukulog?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po kinakain na parang kumikirot minsan na mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: So, ano pangalan mo?
7: Pastor Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Tumutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kate.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS
8: kape?
3: Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
9: Hello, yes.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po. Yung mata po, malabo, malabo.
10: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinis ma.
10: Malinaw-linaw na?
9: Malinaw-linaw lang.
10: Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
10: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Main Sinulungan Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
10: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
11: Oh, no.
10: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
11: Yes.
10: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
11: 30 over 80.
10: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
11: Yes.
2: Ang Main Sinulungan Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
2: Anong pangalan mo?
3: Maria, Lupis Mangampo. So, sa puso ko, kaya puso ko po noon.
2: Happy red up ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
3: 160.
2: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
3: Na beses.
2: Anong makulog? Tulak?
3: Tulak.
2: Very ano?
3: Mag-auson.
2: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
3: Nadal naman ang parakulog.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
4: Maricel po.
2: Anong mga nararamdaman mo?
4: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, kapitaan. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltikit yung hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
4: Minsan dalawa, tatlo.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
4: Yung po yung minced coffee.
2: Anong unang na gumaling sa'yo?
4: Pagdumi po, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Yung pagtulog mo?
4: Mahapaganda na po.
2: Ah, dati ihi ka ng ihi?
4: Opo.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Pangalan mo?
4: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
4: Minsan dalawa, tatlo.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
4: Minced coffee.
2: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
4: Pagdumi po, dati minsan day, nakagawin niya ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Wow, yung pagtulog mo?
4: Maganda na po.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Nanay, anong pangalan mo?
5: Milagros Clinic. Medyo matangay ang nalawas sa mga damon, ang bigan, tukol.
2: Kumusta na sa pag-ingat mo?
6: Yes, hello! Magandang buhay, magandang hapon mga kaibigan. Andito na po ang inyong lingkod. Ang my birthday ngayong araw na to, nakapula. Sabi ng mga bata, oh, ang ganda pala ni Ma'am Nins. Oh, maganda tayo pag maganda rin yung suot natin, ha. Kumusta po mga kaibigan? Andito na naman ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. And sana nakatutok na po kayo ngayon. Sana naman po ay naandyan na po kayo at nakatutok na. Nakatutok na ba kayo mga kaibigan? O sige po mga kaibigan, chay, makishare na po ng live kasi ngayon pong araw na to, yung sinabi ko po baga sa inyo na pipiliin ko yung makakasali sa ating challenge na 20 bucks na kape, mababa na po ang inyong mga blood chem. Okay ha, so sige po, isend na po sa akin ngayon yung inyong blood chem at pipili ulit ako ng isang tao na makakasali sa ating papremyo. Kahapon po pala, ang napili ko na kasali sa ating pa-challenge ay si Beth Espililoy Ting. Alam nyo kasi, masyadong matataas yung blood chem result na kanyang sinend. Mataas ang uric, mataas ang creatinine, mataas ang blood sugar, mataas ang ano pa ba? SGPT, yan ang gusto ko. Para makita ko talaga ang kagandahan ng product ko. So, mag-send na rin po kayo para kayo rin ang aking mapili ngayong araw na to. O, sige ha, saan ba isi-send? I-send nyo lang po sa aking messenger. I-send nyo po sa messenger ko para ngayon po makadesisyon na agad ako kung sino ang mananalo. Ha? Mananalo kayo o di may 10 kape kayo, weekly 2. Di ba maganda yon? Tapos, sabayan nyo na po, pag magdi-detox kayo, isabay nyo na lahat yung mga dapat nating i-detox. O, di ba? Ano ba? Pag nakita ko mataas yung creatinine, kasama na po dapat yung creatinine, ha? Pag nakita kong mataas ang uric, isabay na rin po natin yung supplement para sa uric. Pag nakita kong mataas ang blood sugar, isabay mo na rin. Bakit? Kasi mga kaibigan, ibig sabihin, medyo hindi na po maganda ang kalagayan ng inyong katawan. Halos lahat na lang po ay mataas. Ah, yung tao na lang ang hindi tumataas, bansot pa rin. Joke lang nga, nagpapatawa lang po ako. Share na po ng live para kayo po ay manalo. Meron pa po akong school supplies. Mamimigay pa ako ngayon ng 5 mananalo ng school supplies. Dagdagan natin yung inyong school supplies, mga kaibigan. Pero huwag niyo pong kakalimutan ang natural, si Ma'am Nins Rosal. O, di ba? Natural ang pagmamahal sa inyo, ang malasakit sa bawat tao, mayaman man o mahirap. Pero syempre, mas tutulungan natin yung mahirap kasi sila po talaga yung mga nangangailangan ng ating tulong. O kaya kayo dyan. Sige po, mag-share na ng live para makakuha rin po kayo ng 5 school supplies. Doon sa 5 yon, isa po doon ang mananalo ng Nins Cafe. Pwede po, ma'am, si mama ko May 19 pa po sa blood chem niya. Pwede naman po, pero po, pinipili ko po talaga. Pinipili ko po yung bibigyan ko. May nagsend kasi na para lang makakuha ng kape, hindi naman matataas yung blood chem. Hindi ko po yan gagamutin. Ang gagamutin ko po talaga yung matataas ang blood chem para makita ko talaga kung gaano, makita nyo kung gaano kaganda ang mga natural na supplement ni Ma'am Nins, di ba? Dahil gusto ko po kayong gumaling sa natural ng pamamaraan. Yan si Ma'am Nins, ang natural. Okay? Sana mapili po, Ma'am. Janet Rakyon. Asan po, Ma'am, yung blood chem? Meron ka na ba? Jeb Arganda. Baka naman po kasi yung anak ko. Jeb Arganda. Sige, mag-share ka po para manalo yung anak mo. Wala pa bang mga school supplies yung anak nyo? O sige, dagdagan ko po kung wala pa. Kung meron na, dagdagan natin. Sabi ko nga po, hanggang June 15, meron pa po kaming papabigyan ng school supplies. Pero kung wala pa talaga, pero kawawa naman yung anak nyo, hindi pa kayo bumibili. Imposible naman yon, kasi iiyak na yan, di ba? Hello, Latakub. Hello, Beherano. I love Nins Cafe. Yan. And hello, Mary Joy Molino. Ayan. Pakatapos po ng pamimigay ko ng school supplies, magpapabook pa rin po ako sa inyong mga barangay para makapagbigay ng libreng food supplement na 1 week at libreng check-up. Alam niyo mga kaibigan, bakit gustong-gusto ko itong ginagawa ko? Kasi sa puso ko, nakikita ko po talaga yung mga natutulungan ko. Halimbawa, mayroon pong isang senior citizen, nang siya daw po ay uminom ng mga libre kong school supplies, 1 week pa nga lang yung kanyang ininom, nawala na yung kanyang hingal. Pag siya daw po ay pumapanhik sa mga mataas na hagdan, halimbawa sa, 'di ba, sa mga bulubulod, talagang papanhik ka. Pag naglalakad po siya, mga limang hakbang pa lang, hingal na siya, nagpapahinga siya. Pero, nung makainom siya ng mga nilibre ko pong food supplement for 1 week, nawala daw po yung kanyang hingal. Kaya ang ginawa niya, dumiretso na po siya sa Nin's Wellness Center at bumili na ng aking mga food supplement for 1 month. So, yan po ang gawin nyo. Huwag nyo pong titipirin ang inyong sarili at gagamutin ang inyong sakit kung saan malala ng grabe ang sakit nyo. O di, pag nagkataon, kawawa naman kayo. Hello, Ruby Vergara. Kung nanalo ka po, Ma'am Ruby, pwede naman po kunin kung saan mas malapit kayo para hindi na po kayo magpunta ng Legazpi. Ang gawin nyo na lang, i-private message nyo po ako kung anong grade ang napanalunan mo, anong grade yung anak mo, at bibigyan ko po yan papuntang na Tabaco. Ngayon pong Sabado, meron po tayong check-up dyan sa Tabaco. Ipapadala ko na po yung mga school supplies ng mga lahat ng mga nanalo. Okay? Joko, pahiram naman ako ng ballpen papel. Tapos mga kaibigan, pag hindi po nakakuha ng school supplies, sino pa ba ang nangangailangan ng school supplies dyan? Ang gawin nyo po, punta po kayo sa Nin's Wellness Center. Nin's Wellness Center sa akin pong opisina. So, baka mabigyan ko po kayo. Pero ngayon po, namimigay na po ako yung mga nag-share. Kasi ng live ko, yung mga nag-share lang ang pwedeng makasali. Okay, so sige. Beverly Napoles. Hi po, maray na hapon po sa gabos. Maray na hapon man, Beverly. Hello, Beth. Okay, Ma'am Beth. See you on Saturday. Hello, Irene Banzuela. Hello, Wow Smile. Naka-hook up na ang Wow Smile. Hello naman po sa mga taga-Pilar. Sa Webes po, may check-up po tayo dyan. Dyan lang po ang aking wellness center pagpababa ng simbahan. Marami po tayo dyan ng kape. Ang kapeng healthy na, masarap pa, magaan sa pakiramdam, at nakaka-detox ng ating katawan. Ang mga may sakit po sa puso at mga malapit ng ma-stroke, natutulungan ma-stop ang kanilang pagka-stroke. Dahil ang ating Nin's Cafe ay merong konsental kung saan ang konsental ay tumutulong na mag-elastic ang ating mga artery at makadaloy ng maayos ang ating dugo. Kaya po kayo, kung hinihingal na kayo, hindi na kayo nakakatulog, laging nagpapalpitate, sumasakit ang ulo, baka yan po ay sign na na kailangan nyo na pong magpa-detox. Pag nagpa-detox po kayo, 1 month lang mawawala yung mga nararamdaman nyo, pero kailangan tapusin nyo yung 4 months para tuluyan na po kayong gumaling. Mga 5 taon hindi kayo magkakasakit. O, di ba maganda? Kasi naman po isang buwan mo lang ininom yung mga supplement mo at tinengga mo na, kasi naramdaman mo nang magaling ka na, babalik din po yan after 1 month. So dapat 4 months. So ang gagawin nyo, every 2 months magpapa-blood cam kayo para makasiguro na okay na kayo. At hindi lang yan, i-maintenance nyo na po yung Jewel of the Orient. Hi, Joko. Pahiram ako ng magpaparaffle ako. Okay, magpaparaffle po ako. Dali, share na po kayo kasi mag-start na po ako magsulat. 5:30. Yung mga 5:45 na po nag-share, hindi ko na po isusulat, ha. Yung mga nauna lang po, itong mga nauna, isusulat ko na to. Okay? Pag quarter, sarado na po ang banyo. Ay, hindi banyo. Sarado na po ang bulahan. Ay, di ba? Bola-bola kay Ma'am Nin's Rosal. Gusto niyo ng kanta? Araw-araw sakit ang ating sinasabi. Pero okay na po yan kahit sakit. Marami naman kayong natututunan at marami kayong napapakinggan na makakatulong para kayo po ay gumaling. Okay, uminom po kayo ng isang Nin's Juice. Kung may fatty liver po kayo, may sakit kayo sa baga, laging may plema, hindi na po nawawala ang ubot sipon, uminom po ng colloidal silver. Ilalabas ng inyong bibig yung inyong mga plema. Lalong-lalo na pag sinabayan na po ng yung ating booster. Ang booster para sa baga, para sa bukol, para sa mga cancer. So, pag hindi na po naalis yung inyong baradong ilong, hindi na nawala yung mga nakakabara, yung mga sipon, mga taon na po ang mga plema sa lalamunan nyo, baka po magkaroon na po kayo niya ng cancer sa baga. Ha? So, itong ating booster, maganda sa mga bukol, maganda sa cancer, maganda sa mga may sakit sa baga, yung mga hindi na po nawawala ng ubot sipon sa lalamunan, mga parang alam mo yung barado na yung kanilang ilong sa mga sipon, hindi nawawala. Okay, Radulibon, matik yan. Okay ha? Sir, salamat Oropesa. Sana ay lahat ng mga radio program, radio station, kung saan yung 5 PM ko, sana ang i-play nyo na muna pag wala pa ako ay yung mga testimony ko, ha? Okay. Maraming maraming salamat. Happy birthday po. Oh, araw-araw ay birthday ko. Alam mo ba, Sir Ronaldo? Kasi araw-araw ako ang nagbibigay ng regalo sa mga bata. Ako si Santa Claus. O, diba? Kahit birthday ko, ako pa rin si Santa Claus. Masarap po mga kaibigan ang nakakatulong sa kapwa. Nagbibigay ka kahit hindi naman sobra-sobra ang meron ka. Ah, yung para sa iyo, ibinibigay mo na sa iba. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Yung tulong para sa ating mga mag-aaral sa Albay. Hanggang 15, mamimigay po ako araw-araw. Meron po akong binibigyan na almost 600 ng mga batang mag-aaral sa Albay. Napakaswerte ng napili natin. Kahit papano po nakatulong tayo, sana yung mga nabigyan natin, ma-appreciate nyo po yung ginagawa natin. Ah, sobra po akong nagagalak at sobra akong nasisiyahan sa mga alam niyo po yung mga ginagawa ng mga bata pag nabibigyan, sobra silang nagagalak. Kaya masaya po talaga tayo. Sana meron po diyan na tumulong sa atin na itong ating ginagawa ay dire-diretso nating magawa, 'di ba? Sana tulungan tayo ng mga taong malapit sa ating puso at nagagalak sa ating ginagawa. Yan lang po ang aking hinihingi kay Lord. Kaya po alam niyo mga kaibigan, ako po ay nag-iikot sa mga barabarangay. Nililibre ko po ang aking mga services para po malaman niyo kung gaano kaganda ang natural. Natural na pamamaraan ng panggagamot. Ah, ang unang-unang gagawin natin, kung kayo po ay Kristiyano, ang gawin niyo po, magkumpisal muna. Pag nagkumpisal na po kayo, diretso na po kayo mag-detox. Kasi ang panggagamot po, hindi lang po pisikal ang ating ginagamot. Kasama ang spiritual. Ha? So, kasama ang physical, it's spiritual. Pag yan po ay ginawa nyo, 100% kayo po ay gagaling. Pangalawa, doon sa panggagamot natin, isama natin ang natural na pamamaraan. Yung 7 doctors ng natural doctors: sleep, exercise, water, sunlight, discipline, ano pa, yung discipline kasama dyan ang mga food supplement natin, air. 7 na po siya, ha? Air, sunlight, water, sleep, and yung ating mga supplement. Okay? Ang kagandahan po sa mga food supplement, wala po itong adverse effect or side effect sa ating mga organs. Hindi po kayo nito magkakaroon ng kidney failure. Ang nagkakaroon po ng kidney failure, yung pong ilang taon na pong nagtitake ng mga synthetic drugs at mga pagkaing hindi maganda sa kidney, kagaya ng maalat, prinito, karne, dilata, greasy foods. O yan ang mga nasisira ang kidney, at especially yung mga maraming bisyo. O di ba? Aha. Salamat sa mga nag-share. Marami na po sila. Okay, so share lang po ng share at babasahin ko yan. Pagkatapos po ng 5:45, ating pong bubulahin ang limang mananalo ng school supplies. Isa dyan ay yung ating kape. O sige, doon naman sa messenger ko, para makita ko na, isend nyo na po yung blood camp. Kayo po ang pangalawang mananalo ng 10 kape, yung pa-challenge natin. Ha? Yung challenge natin. O sige, sino ba ang nag-send na po ng ating yung nanalo ng ating papromo sa Blood Chem. Meron na po ba? Nag-send na po ba kayo? Send na po para makita ko na, at pag nakita ko na, pipiliin ko na ang mananalo ng 20 Nins Cafe po yan. All in all, ang ibibigay ko sa inyo, 20 Nins Cafe. Wow! O, diba? Ang dami-dami niyan. Maubos mo pa ba yan? Dapat ubusin mo. Ha? Dalawa kada araw ang iinumin mo. WGB Station po. Okay. Maribik Dula sa WGB Station ka na nakikinig. Jocelyn Perdes watching. Maria Marisa Joy Molina from Zambales. Wow! Ang dami na po natin na ano ha, mga hindi taga-Albay. Eva Lodobisi, taga saan ka? O, sige. Hanapin ko po yung ating tawag dito. Mga nag-send po nag-send ng kanilang blood chem result. Hanapin ko po dito ha, para po makakuha na ako ng bagong nanalo sa pa-challenge natin. Ang pa-challenge natin, yung mataas ang mga result ng blood chem nyo, papababain ko yan sa paraan ng pagbibigay ng 20 kape, weekly 2, libre po yan. After 1 month, magpapa-blood chem ka. Pag yan po ay bumaba, dire-diretso po kitang bibigyan. Pero pag hindi naman bumaba, ibig sabihin, hindi naman po kayo na talaga nag... Okay, salamat. Sabi ni Ma'am Beth Espililoiting, salamat sa lahat ng tulong mo sa mga tao. Yes po, ang gusto ko po, lahat ng mga senior gumaling, lahat ng may sakit gumaling, sa natural na pamamaraan ni Ma'am Nins Rosal. Kaya iikot po ako sa mga barangay para mamigay po ng libreng food supplement at check-up. Ngayon, pag maganda po yan, ang gawin nyo na lang po ay idiretso nyo na. Okay, idiretso nyo na. Para naman po, gumaling na kayo sa 4 na buwan. Huwag na po habang buhay ang inyong gamutan. Ha, sa akin po 4 na buwan. Promise. Ah, kung ka talagang sumusunod ka, magkakaroon ka ng normal na blood chem. Sana mapili po ako for my partner. Napili na po kita, Beth Espililoiting. Napili na po kita. Ang kailangan na lang natin mag-usap. Kasi po, kailangan kong ipaalam sa'yo na yung mga do's and don'ts pag meron pong sakit sa kidney. So, may mga doktor na binabawal ang kape. Pero ako, hindi ko binabawal ang kape. Pero, pag sobrang nataas, halimbawa, 500 na, talagang bawal na po muna. Ang ibibigay ko ay mga supplement para sa kidney. At hindi ka po magsisisi kasi yung pasyente kong 2.7, yung creatinine. Ha? In 1 week, napababa ko ng 194. So, dapat sana, kung napababa ko na ng 194, dire-diretso na yung pagbaba. Hindi po kayo ba kakain ng bawal? Pag kumain kayo ng bawal, habang nasa gamutan pa tayo ng 4 na buwan, pwede pa po kayong atakin sa puso kung sumusuka kayo ng sumusuka ng walang tigil sa loob ng isang linggo. Pero, kung hindi po kayo kakain ng bawal at hindi kayo sumusuka dahil hindi nyo naman talaga kinain yung bawal, may chance po kayong pag 4 na buwan, maging normal ang inyong blood chem result, ang inyong creatinine. Yung tatay ko po may sakit sa prostate, ilang years na po siyang nakakateter. Okay, ano pa to? Jo Marie Ben Bernes, pumunta ka sa Nins World Center, magdala ka ng blood chem result. Ikaw ang gagawin kong number 2 winner. Pero, kung ano man yung makita ko sa blood chem result mo, kailangan kong makausap ang tatay mo at ang magulang mo para mapaliwanag ko kung paano ako manggamot. Kasi kung sasabihin ko lang, sige, uminom ka lang ng Nins Cafe, gagaling ka na. Hindi po ganon. So, meron pong talagang supplement para sa sakit sa kidney, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa prostate. At napakaganda na isama mo ang Nins Cafe sa panggagamot mo. Ngayon, kung yung Nins Cafe mo ay libre, o di napakagandang lahat na lang po ng sakit ay ayusin. Alam niyo po mga kaibigan, pag mataas ang uric acid nyo at hindi nyo ginamot, mga 2 years pa, magkakaroon na kayo ng gout. Alam nyo ang gout? Ang gout, nangyayari yan sa mga joints. Halimbawa, dito sa mga daliri. Gusto nyo na laging masakit yung daliri nyo, tapos nagburutog na, gari na mga jolin kadarakula, ha? Kaya, syempre, ang gagawin natin, gagamutin natin. Gusto nyo ba na yung likod nyo, yung balakang nyo, hindi na nawawala yung sakit? Syempre, hindi. Kaya nga, gagamutin natin yan. At ang panggagamot natin, ililibre ko sa inyo yung Nins Cafe, diba? Yun. Pero hindi ko po sinabi na lahat ng sakit nyo ay kayang gamutin ng Nins Cafe. Ayan. Syempre, isa lang ang Nins Cafe para maging happy ka kasi tayo po ay mga adik sa kape. At gusto natin laging nagkakape. Pag di tayo nagkakape, maluya ang buhay. Para maging makusog, mag-Nins Cafe at gagamutin ko yung ibang sakit mo. Diba? Halimbawa, ang sakit mo, malala na yung puso, malala na yung kidney dahil naapektuhan na siya ng puso, hindi pwedeng hindi natin gamutin yung puso at saka kidney. O baka mamaya maunahan kayo, ginamot mo lang puso pero na-dialysis ka naman. 'Di ba? Dapat isama na natin 'yan. O 'di ba? Alam niyo ba na ang mga taong mataas ang uric acid ay pwedeng magkaroon ng kidney stones. Ayan, laging masakit ang balakang at pag-ihi at ang mga tuhod, ang paa, pigkakalambre. O, syempre ayaw natin, 'di ba? Gamutin natin sa natural na pamamaraan. Alam niyo mga kaibigan, ang tao, pag hindi po nagdidisiplina, kahit anong supplement mo, kahit anong mga maintenance mong synthetic, pag wala ka pa rin pong disiplina at pagpapainit, dumediretso pa rin po ang sakit. Kaya, ang ugaliin niyo po sa isang taon, may 4 months po kayong detox, gamit ang mga natural na pamamaraan ng wellness. After 4 months, magme-maintenance ka na po sa 1 year. Siguro ang i-maintain mo na lang, Nins Juice at Jewel of the Orient. So, pwede ka namang kumain pero in moderation lang. Okay? Good afternoon po, Ma'am Nins. Lan and share na po. Still watching. Yes, Belinda, kinuha na kanina ng anak mo yung school supplies na napanalunan mo. Maraming salamat. Geraldine Beherano, dadalhin ko sa Tabaco City ang iyong napanalunan. Pwedeng doon mo na lang kunin kasi hindi naman po si Ma'am Melody pumupunta ng Legazpi, okay? So hindi ko mapapadala yung napanalunan mo. Puntahan mo na lang sa Tabaco. Ha? Oh, ikaw, ako po madalas masakit ang balakang kasi Ma'am po, Ma'am Jeneline Beherano, kailangan mo magpagamot. Hindi nga mataas ang mga blood ke mo. Ang bababa naman, pares din po 'yan sakit. Ha? Hindi ka po healthy, malnourished. Ah, yung mga cells mo may mga sakit, kulang sa nutrisyon. Okay? So yan. Mary Rose Bonaobra, Ma'am, nanalo po ako nung isang araw, Tabaco City. Okay, so kunin mo sa Sabado, paki-chat na lang ako kung anong grade para mapadala ko na, ha. Lahat po ng nanalo na taga-Tabaco, i-chat na po sa akin, isend sa akin yung na-screenshot nyo na nanalo kayo. At papadalan ko na lang po kayo sa Tabaco. Yung mga nanalo po sa Legazpi, i-claim nyo na lang po sa Legazpi. Yung mga nanalo po sa Iriga, Naga, Goa, Sorsogon, Pilar, Piduran, Pulanggi, pakichat na lang po ako para maisulat ko na. Okay? O, sige po. Ako po, stop na po yung pag-share. Okay. Magsusulat na po ako ng mga kasali po yung mga gusto pong makalibre ng 20 kape. Ara, every week dalawa, sumali na po kayo sa aming pa-challenge. Okay? Pa-challenge. Paano ba yan? Quel Dayaw, nanalo ka? Saan mo ba kunin? Sana po, kasabay po ako. Nanalo

maganda ang sobrang mababa. Ah, halimbawa, ang normal sa may diabetes ay 87 to 105. Sa'yo ay, ang nakita ko 70. O, diabetic ko ka rin pag ganon. Kasi bagsak yung sugar mo. Hypoglycemia ang tawag dyan. Ha? So, bagsak. So, ang kailangan mo ay dagdagan mo ng mga nutrients. Gamit ang natural na pamamaraan ni Ma'am Nins. Belinda, Geraldine Guerrano, Lizelle Armes. Lizelle, nanalo ka na ba? Kunin mo na lang yung Mary Joy Molino, Maris Joy Molino. Kunin mo na lang yung napanalunan mo sa Nins Wellness Center. Okay, nag-share si Geraldine Maris Molino. At si Cathy Maceda, wala pang sharer buds. Si Joseph Nerick, Kangkungan, Abela, Ligao City. Kung taga-Ligao ka, Joseph Nerick, anong grade ng aki mo? Paki-share na lang po sa akin para sa Sabado, kunin mo yung napanalunan mo na school supply sa Pulanggi. Okay, si Biermes. Biermes, Jomari, kasali ka? Biermes. Jo Marie, anong yan? Yung tatay ko ilang taon na pong gumagamit ng catheter para makaihi. Okay nga, sabi ko nga po, dalhin mo po yung blood chem ni papa mo kasi ikaw ang pangalawang nanalo ng pa-challenge natin sa para maging normal ang blood chem. Punta po kayo sa Nins Wellness Center para makausap ko po. Kailan kayo pupunta? Makichat po ako sa messenger account ko para makagawa na tayo ng appointment mo, ha, Jo Marie? Okay, ikaw ang nanalo, pero kailangan ko munang makita ang iyong blood chem result. Si Mary Ann Quiles, wow, Ma'am Nins, dito man po sa Barangay 10, Kabugaw. Saan ang Kabugaw? Okay, si Catherine, ano yon? Mary Ann Quiles. Mary Ann, okay, saan ba ang Kabugaw? I-PM mo ako sa aking messenger account at isasabay ko ang inyong barangay sa pagbibigay ko ng libreng check-up, libreng food supplement at libreng mga services ni Ma'am Nins. At alam nyo ba na pagpunta ko dyan, mamimili pa po ako ng 100 na nanay na bibigyan ko ng food packs. Okay? At 100 na senior citizen sa barangay mo ang bibigyan ko ng libreng food supplement at libreng services ng Nins Wellness Center. Ma'am, baka naman po, Catherine, rasonable bon yun. Pakishare na po, Catherine, para ngayon pong malapit na ang December, ang dami kong gustong ibigay sa mga bata, matanda, at mga senior, mga nanay, tatay. Ang dami ko pong iniisip, paano ko po kayo lahat mabibigyan? Magbabahay-bahay ba ako? Or ipapadala ko na lang sa mga tao ko? Dahil hindi ko naman talaga kayang ubusin, hindi kaya ng solo lang yung katawan ko. Lahat po gusto kong bigyan. So, baka ipadala ko sa mga tao, or pupunta ako sa inyong barangay. Alam niyo po kasi ang barangay niyo, ang daming mga ano dyan, mga ilang libo ba kayo. Ang kaya ko lang bigyan, 200 kada punta ko. Yung iba naman, sa susunod na lang na pagbalik ko. Diba? Basta meron po tayong binibigay, yun ang importante. Galing sa puso, galing sa natural na pamamaraan ni Ma'am Nins Rosal. Ayan. Okay, FM, sorry, Sagon. Naka-hook up na Maris Joy, Jocelyn Pardes, Maribic Dula, wala ka pang share bad, si Alben Lozano. Alben Lozano! Kumusta po kayo mga taga-Pilar, mga taga-Pulanggi, mga taga-Libon, mga taga-Goa, taga-Naga, taga-Iriga, taga-Nabwa. Bukas po, Miyerkules, andyan na naman po tayo sa Naga City para magbigay ng detox sa mga taga-Kamsur. Bilhin nyo na po mga taga-Kamsur, mga taga-Albay, buong Albay.

0: ay napapakinggan si Ma'am Nins. Ang Nins Cafe ay nakakatulong para maging normal ang inyong mga blood chem. Marami na po ang nagpatotoo, hindi lang isa, sobrang dami na. Ang kailangan nyo na lang, itry nyo na lang, di ba? Para malaman kung talagang totoo. Eric Villanueva, ako po ang anak ko, Nins Juice para iwas sipon. O, ikaw ay isasali ko ha, kaya lang wala pa po tayong Villanueva. Wala po tayong papromo ng Nins Juice. Wala po tayong papromo ng Nins Juice, okay? Ang papromo ko lang, school supplies at kape. Okay, si Divine, Katina, Mary Ann, Bonaobra, Christy, Sandy, Salmo. Wala pang share ba si Saldi? Eric Villanueva, meron na. Jamie, Biernes, meron na si Jamie. Okay, isasali kita, Jamie, ha? Pero sabi ko nga po sa'yo, para ikaw ang nanalo, dalhin mo yung blood chem result ni Papa mo sa wellness. At ikaw ang... At si Papa mo ang mananalo ng 10 kapeng pang-detox. Isa sabay sa pang-detox niya, ha? So, ako po talaga, ang gusto ko lahat kayo gumaling. Kaya makinig kayo sa akin. Kasi ako po, 15 taon na po ako nang gagamot. At marami na po akong mga natulungan. So, gusto ko rin po kayong matulungan. Let Jacob, hello, Valenzuela Ibarra, ang mga sumali, Molino, Maris, Ibarra, Beth Espililoiting. Okay. Salamat po sa pag-share ng live ko. Ito po, Jeb Argenda. Ayisha Kining. Okay ha. O, sige po. Kukuha na po ako ng 5 mananalo ng Nins Cafe. Ang isa po dyan ay Nins Cafe, ang isa, 4 na school supplies. Okay? Good afternoon po, Ma'am Nins. Live na po tayo sa Radyo Libon. Okay, thank you. Matik na yan. Number 1. Hindi po ako tumitingin ha. Ito po. Eric Villanueva. Eric Villanueva, anong gusto mo? Kape o school supplies? Taga saan ka? Kunin mo na lang sa Nins Wellness Center. Mary Ann Gilles, school supplies. Pangdagdag sa anak mo. Jamie Bermes, school supplies. And Maris Molino, school supplies. At Alvin Lozano, school supplies. Okay? Sa mga nanalo, congratulations. Dire-diretso pa po tayo mamimigay ng school supplies at isang Nins Cafe araw-araw. So, tumutok lang po kayo para kayo po ay manalo. Not makalibri po kayo ng school supplies at Nins Cafe. Okay, thank you so much mga kaibigan. Pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo ng mga taong hindi po nagbubuntis. Pero nang sila po ay nakainom ng Nins Cafe, sila po ay buntis na after 2 months. Grabe ano, nakakabuntis ang mga product ko. Hindi, dapat may asawa pa rin kayo para may bubuntis sa inyo. So yung mga product ko talaga, pampalakas ng immune system. Pag malakas ang immune system, malakas yung inyong mga, anong tawag dyan? Talagang kayo po ay magkakaroon ng anak. Ito, pakinggan nyo. Wait lang. Wait lang po. Pakinggan nyo ha kung gusto nyo magbuntis.
1: Hello, madam. Anong pangalan mo?
2: Mary Claire Redota.
1: Taga saan ka, Mary Claire?
2: Taplacon, Kamali.
1: Mary Claire, ano yung kagandahan na nangyari sa'yo nung magpa-wellness ka 2 years ago?
2: Before po, sabi ng OB ko, may cyst ako tsaka mayoma. So that time, so grabe yung problema ko. Sabi ko, hindi na ako magkaka-baby at age of 39.
1: Sabi niya, di ka daw pwede magka-baby?
2: Hindi daw, kasi may mayoma ako tsaka cyst. Tapos, yung age ko daw is 39 na, di ba po?
1: Dapat daw operahin yun. Dapat operahin.
2: Dapat daw operahin. Pero since dating alam ko yung wellness, kasi dati nag-wellness na ako, Doc, ng Nins. Dati, di ba, Doc, before that, marami pa akong nararamdaman. So, naging okay ako sa inyo. So, naisip ko bumalik ulit sa inyo.
1: Ah, nagpa-detox ka sa akin. Ilang months ka nagpa-detox nung malaman mong may PCOS ka at may ano, mga cysts?
2: Mga 2 months.
1: 2 months. After 2 months, ano yung good news sa'yo?
2: Nagbuntis ako doon.
1: Ah, talaga? Oo.
2: Sure talaga, nagbuntis.
1: So, nagbuntis ka. Ngayon, ilang taon na yung baby mo?
2: 2 years old and 7 months.
1: Kaya ngayon, naisipan mo naman na bumalik sa akin.
2: Naisipan ko naman bumalik kasi nga, na-miss ko yung produkto kasi minsan may mga times na
1: nakaramdaman ka na naman.
2: Maganda. So, syempre, na-try ko na to na maganda. Kaya sabi ko, dito na lang ako babalik sa wellness.
1: Wow, okay. Kasi wala bumalik ka, tsaka yung nanay mo.
2: Opo, si mama.
1: Ano masasabi mo dyan?
2: Dito din.
1: Dito rin gumaling?
2: Opo. Lahat naman kami, pati yung ate ko.
1: Wow. Ano masasabi mo dun sa mga babaeng hindi pa nabibiyayaan ang anak?
2: Ano, siguro, try nila yung wellness do. Kasi, syempre, 100% na-prove ko talaga. Kasi dalawang OB ko nga sabi, wala akong chance magbuntis.
1: Tapos sa akin,
2: pero
1: nagbuntis ka?
2: Pero sa wellness, almost 1 month lang na-try ko talaga.
1: Okay yung na. Oh, sino dyan ang gustong magbuntis? 10 taon, 12 taon, hindi nagbubuntis sa akin. 4 na buwan, buntis na.
0: Ang sakit niya.
2: Si mama, marami siyang sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Pero mga, sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
1: Oo.
2: O, tapos nag-take din siya ng wellness, okay na siya ngayon.
1: Pati pagtulog, maayos na.
2: Okay.
1: Tapos yung kanyang diabetes.
2: Bumaba na rin doon.
1: Bumaba na ang sugar. Wow, grabe. Ano, grabe ang tulong ng minsan, okay. No? Yung kapatid mo naman.
2: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba ganyan, Dok? Parang, ano, yung...
1: Irregular,
2: parang konti-konti, tapos maitim daw.
1: Oh. Nung
2: nag-moringa siya.
1: Nag-wellness siya.
2: Alam mo yung ibang gamot na binigay mo sa
1: juice,
2: kanya.
1: Guyabano.
2: Moringa, nens juice kay Guyabano. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya.
1: May mga lumabas bang mga malalaking dugo?
2: Meron siguro, Dok. Kasi yun ang sabi niya, gumanda daw yung, ano niya, menstruation
1: ngayon, okay
2: niya.
1: Na siya.
2: Okay na siya ngayon.
1: Wow.
2: Kaya ngayon, sa mga irregular, ako, ano? Siyempre 40 na ako ngayon, sabi ko.
1: Gusto mo pag magkaanak?
2: Ayun naman.
1: Pwede pa, may isa ka pa hanggang 45.
2: Pwede pa naman, kaso Dok, ang mahal kasi ng ano ngayon.
1: Si Sarian?
2: Si isa ko Dok.
1: Oo, Dok, ka na lang sa ano, sa BR.
2: Okay, pwede, opo.
1: Okay, thank you. Ayan, pakinggan nyo pa, lahat gumaling sa Means Wellness Center. Ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
2: Ano, Dok? 2019, yung first time ko talaga sa NIMS Wellness, yung sumasakit yung likod ko.
1: Oo.
2: Paglabalangan ko ng konti, yung maliit na balde, maghapon ako matutulog.
1: Dahil tapos, masakit na yung katawan mo?
2: Sakit yung katawan ko, tapos lagi akong galit.
1: Lagi
2: sabi
1: ng galit.
2: Mama ko, bakit lagi akong galit? Tapos one time, pupunta ako ng Legazpi, may nakasakay ako mga teenager. Ang sasaya nila, sabi ko, ako ang lungkot-lungkot ko. Silang saya, sabi ko, feeling ko hindi na ako magiging masaya tulad ng dati. Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
1: Pati yung hindi ka na nai-stress.
2: Hindi na. Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano ko, yung ulo.
1: Ang dati noon.
2: Noon, halos everyday. Sumasakit ang ulo ko, sumusuka ako. Tapos natatakot ako, sabi nila, baka mamatay ako kasi baka may mag-ano sa head ko. Yung dugo ba? Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
1: Lahat ng sakit mo natulungan?
2: Marami talaga. Okay.
1: Talagang masasabi
2: talagang
1: mo na dito?
2: Talagang 100% na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga.
1: Wow, thank you, Lord.
2: Yung ate ko, si mama, tapos yung pamangkin, kulit nyo lang, galing ako ng Legazpi.
1: Dinala mo?
2: Opo.
1: Ano yung problema ng pamangkin
2: ako,
1: mo?
2: Yung office nyo, ay yung clinic nyo, doon pa sa may gaysa, no?
1: Sa may market.
2: Oo, doon pa doon.
1: Oh, yung pinakauna kong wellness. Yung pamangkin mo, anong sakit nun?
2: Si yung ano, yung ngayon, ano Dok, may allergy siya.
1: Oh, ilang tapos, buwan lang sa NIMS?
2: May kidney. Ngayon, 1 month, okay na daw siya.
1: Okay
2: pero
1: na?
2: Pero may gamot pa siya.
1: Oh, pero dire-diretso kasi 4 months yun.
2: Opo.
0: Ayan, mga kaibigan, ang daming sakit ang nagapagaling ng NIMS Wellness Center. At hindi lang yan ha. Sabi ko po sa inyo, pag uminom kayo ng NIMS Cafe, malaking tulong para mag-normal ang lahat ng inyong mga blood chem. So, hindi lang pala itong ating mga supplement ang magaling. Pati po yung ating NIMS Cafe, super galing. Kaya, kung gusto nyo pong matulungan ang inyong mga sakit, ano ang inyong gagawin? Magpa-detox sa NIMS Wellness Center. Ano to?
3: Nagbibigay po kami ng ice cream supply galing ng Governor Rosal and Jim Rosal. Ronnie Rosal. Okay, thank you very much.
0: Ay, sabi ni Nani Ma'am, masayang-masaya daw siya dahil naka-receive siya ng mga school supplies galing kay Ma'am G. Rosal, galing kay Noel Rosal at PA Rosa.
4: Ika ang coordinator meeting di sa Barangay EM. Salamat na maray sa imo ta. At least sa mga aki na taon taning ano maski para kita sa barangay ho na initong tignit pero dako lao na pasalamat ni sa imo. Ano pala nang tigkara mo sa po na pasyente mi ka?
5: Yes ma'am, naging pasyente mo po ako. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer.
4: O, kang nagpa-check up pa sa ko anong taon?
5: Ang year, ano ba, 2002.
4: Ano ang improvement na kang nakainom ka pa mga supplement mo katong day ka pa nakakainom?
5: Hindi pa ako nakainom. Kailangan akong nalilibo. Maluloy ang buhay.
4: Nagluluya ka?
5: Tapos ang pagkaon ko,
4: umako. Magayon. Hindi ka nagiganaan magkaon.
5: Mas kaya pagkaturo.
4: Anong stage ka?
5: Stage 2A.
4: Stage 2A. Ano ang gustong gusto-gibon sa imo kang doktor? Operahan?
5: Ano kayo ma'am, naano na ako. Nag-undergo na akong chemotherapy, radiation, kaya ka.
4: Oo.
5: Kaya lang, yung mag-raraiso na namamatuan ko. Tapos nag-apook pa kung may dugo.
4: Maski nag-undergo ka na pang radiation, nag-apook pa pang may dugo? O kang nag-inom ka sa kuya, perang bulan lang?
5: Siguro 1 year naman ako nag-a-take kay
4: supplement ko. Tsaka mo na, tsaka talagang nagpundo ka na kasi nahiling mo maray ka na.
5: Ay, sige, pag ako
4: hanggang ngunyan?
5: Hanggang ngunyan, sige po paminom. Lalo na yung guyaban ng juice.
4: Oo, hanggang ngunyan, nagbakal ka pa kang supplement mo. Pero anong namatian mo? Nawara na gabuso mga?
5: Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong gapil ko. Talagang sagana ang pagkaon ko.
4: Kaka magayon na ng aura mo.
5: Yes, ma'am. Dauna sa kuya, ma'am, na nagtatarama talagang maray na ang sa kuya ng aura.
4: Oo, dahil ka pa, nagpahiling ko, may isi kaya at cancer ka pa?
5: Dahil pa ako nagbalik sa doktor
4: ko. Balik ka. Tanganin kong ikaw pa at least.
0: Okay po, bye-bye. Pa-detox na kayo bukas sa Naga City. Andyan po ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Bukas po sa bank sa diyan kami sa mamimigay ng mga school supplies diyan sa wait lang ha. Hahanapin ko. Hanapin ko po kung saan kami bukas. Wait lang. Sa umaga, andyan kami sa ano nga yun? Sa umaga, bukas, para naman po sa kaalaman ng iba, para naman makasali po kayo kung wala pa kayo sa lista, sumabay na po kayo sa lista. Ha? Ito po yung mga pupuntahan namin na mga barangay, bukas, sa Kabangan East. Sa umaga, sa hapon, Buragwis, sa hapon. Sa June 11, Humapon sa umaga. Mga taga-Humapon, meron po akong check-up dyan. Pumunta na po yung mga nanay. Libre po ang check-up. May 1 week pang food supplement at may pre-taste pang kape. Kung gusto nyo pong makatikim ng kape, magdala kayo ng pambili pag gusto nyo po. Humapon, Barangay 11. June 11. Sa June 12, dita sa umaga, San Joaquin, sa hapon. Kung gusto nyo pong magpa-check up, magsabi lang po kayo at mag-check up po kami. Sa June 13, Victory Village, 28, Barangay Victory, 28. Sa 13, Victory Barangay, 27, sa hapon. Sa June 14, sa Balogo, Uwas. Dalawa po sa Uwas sa aming pupuntahan. Meron pa po kaming hapon. Okay mga kaibigan, kung may mga katanungan, mag-follow lang po kayo sa akin sa Facebook Live ko, Nins Rosal, or sa Nins Wellness Center page. Para lahat po ng katanungan nyo ay masagot ko. Maraming salamat!
6: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
7: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na nawala yung allergy ko. bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
8: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita-kits po tayo!
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Serving Bicol with all the best variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
14: 9.7 FM.
13: Radio Uragun. It's getting dark and we're playing all your favorite light rock. Smooth and easy listening rock. Totally unplugged and definitely no headbanging. Welcome to the Twilight Zone. The Twilight Zone.

0: Oh, sir. Sir, pwede po matakot. Tama nito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo.
1: Sana o.
0: Sino ba gano'y nata? Aw, iyo. Ay, kung ako kaya siyang tayo ka.
2: Sabikulado o hagol?
3: Marami na ang nakasubok.
4: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
3: Marami na rin ang nagpapatutuo.
5: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
3: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
4: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
3: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi. Okay.

0: Na, nagtutugod ka sa First Club Never Dies?
1: Oh, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ilin niya anak ang matugan na sin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Mas sabikulado

0: mong herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: 48, 49, 50,000.
2: Agum, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
1: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
2: Ha? Kasaalan yan, Agum. Baka makasuhan ka.
1: Kaya nga ni, di ka para ribok. Kita naman sa nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
2: Ay, habo ko. Dipisin yan, Agum. Makaligtas ka man sa leya, pero bako sa mata kang Diyos.
1: Iragun, tataramon sa Bicol, mabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang.

0: yung baba, maganda yun na ako makauli. Ba't naapos ang operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pundihi daw ako dyan, Berto, ha? Ano pa sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sabikulado, Pukagol!
2: Marami na ang nakasubok.
3: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
2: Marami na rin ang nagpapatutuo.
4: Walang duda, masarap talagang F&B.
2: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
3: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
2: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi. Okay.

0: sisay po yun eh.
1: Buddy, siro na kini. Pasensya na kung iso oras na.
0: Oh, Padignal!
1: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laki na garo. Ako magdalagan ka ng auto ko. Iba at makaligdi ka.
0: Awi yun. Okay, Padi. Padyan na ako.
2: Padi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Padi. Dahil ka ng duwang tabangan kami. Iragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may paniningduga.

0: mamunduon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tony Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan, eh. Tagay ko malalangog.
1: Sa Bicolano,

0: Kinabuhi at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
2: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
1: Si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang punuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
2: Ha? May kurta ka?
1: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
2: Sus Mariusip ka. Di ita panghani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok mong garo marahot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nang kaya ta, okay na yan. Ang importante, ay kita mabaon sa utang.
0: Ulagun, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makajos, may paninindugan.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Taos puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o itest sa cell number sa 912-905-685. Timbalan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucian.

sa pinagdagan. Maghamang maghatod kanimo sa kamatuhan o kasiguruhan sa inyong kaluwasan. Yan. Tuluhan sa kamatuhan. Sa katuglamang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tuluhan sa kamatuhan. Karoon, ang iya ang inyong mga alaga.

lang sa tao. Kanang word daw sa wa ay ikson, way pakabana. Way pakabana sa palibot makaiksunan tanawa ra. Unsa may nahitabo nato karon? Karon lang kining gitawag hapon lang adlawa makaiksunan. Unsa may nahitabo? Di ba natuman gihapon makaiksunan ang Mateo kapitulo 24? So nga sa kapitulo 24, makaiksunan niya sa dili pa muabot ang katapusan, sa dili pa siya muani si kalibutan, makaiksunan. Unsa may mahitabo? Ingon ang Ginoo, makaiksunan nga adunay mga katalagman niining kalibutan. Unsa may katalagman? Matod pa sa 24 versikulo 7, kay managubat ang nasod, batok nasod, uging harian, batok ging harian, o nahitabo ang gutom mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Kung sa Ginoo, linog sa lain-lain mga dapit. Nga gahapon makaiksunan, grabing linog. Napuspon makaiksunan ang unsa, ang klase. Huh? Tumiagi mga adlaw makaiksunan di ay. Abrig yung klase, sa pag-abrig yung sa klase makaiksunan, napuspon ang klase. Nga naman, kay grabing linog isuon. Nahitabo makaiksunan sa Cotabato. Nahitabo sa General Santos City, nahitabo sa Davao, maigsoon na the feel na to tibok Mindanao. Imo makita makaigsoonan niya doon lang yun ang pag-abot sa manluluwas, doon lang pagsira sa kaluwasan. Pero mga tao makaigsoonan daw sa waay, wala lamang kanila ang mga panghitabo tungod kinagdahom sila nga adili, dili siguro tinuod nga ang Ginoo mo balik. Pag wala'y Ginoo nga mo balik, dili tinuod ang naa sa balaang kasulatan. Muna ginauna sa tao apan. Atong gibasa makaigsunan nga mahitabo gayud kinig sun musugot tag sa dili. Muna nga sa di pa makaigsunan mo sira ang kaluwasan niyang pasidanaan ng tao. Unsa may pasidaan sa tao? Kahadlukan nato ang Dios. Ang unsa ito pagkahadlok? Pagrespeto kaniya makaigsunan, pagtahod kaniya igsoon. Atong paghatag ug paghimaya kaniya makaigsunan. Iksuon ang pagpangalagad sa Ginoo mo ay usa ka importanteng butang, labaw pasta ng butang. Nga kumawa sa tao makaigsunan, sobra pa ang tao igsuon na sunugan, sobra pa ang tao makaigsunag namatyan, sobra pa ang tao maigsuon og nabahaan or nalinugan. Kumawala niya makaigsunan ang unsa, kaluwasan. Labing importante ang kaluwasan makaigsunan labaw sa tanan. Espirituhan ng pag-alagad, labing importante na. Munang siguruhon na to ni. Maniguro ganita sa atong temporaryong pagkinabuhi sa kalibutan, nga dili ganita gusto makaigsunan nga malamangan, dili ganita gusto makaigsunan nga mabihain, dili ganita gusto makaigsunan nga mabilin sa gitawag urog sa kalibutan. Gusto ganita nga musabay ta maigsuon sa urog sa kalibutan. Kung sa uso, sa trending, musabay ang tao. Mga material nga mga butang gusto na sa tao igsoon. Pero kining espirituhan ng butang nga nagisgutas pag-alagad sa Ginoo makaigsoonan, kanang pagkahadlok sa Dios kay mo'y tinuod nga pag-alagad. No? Kana bitaw git kanang gitawag igsoon og gisgutan sa bala ang kasulatan nga kanang pagsunod igsuon pagigugma sa langit nung amahan pinaagi sa bugtong anak. Muna gusto si Ginoo igsuon. Pero maulagi, dili man yud ka pugong ang Ginoo makaigsuonan kung unsa imong desisyon. Kaya nga naman gitagaan tag freedom. Di niya butan ang tao igsuon sa iyahang pagbati. Dili niya butan makaigsuon. Pero ma-advise niya. Magiyahan niya pinaagi sa mga pulong. Maulinungdan nga namugna kining atong mensahe makaigsunan sa tulo ka mensahe sa manulunda. Namugna ni tungod kay Moni ang kabubuto sa langit ng Ama niya. Sa di pa mo abot siya, maandam tadaan. Sa di siya masirahan, sa di pa ta masirahan sa kaluwasan, mahimong makinabuhian na nato ang tanan niya mga mensahe nga atong madunggan gikan sa Biblia. Muna maigsuon ang gipasabot makaigsunan nga modo na gipasabot igsuon sa pagkahadlok sa Dios. So nimintak na ako aduna may pangutana, pwede ka mo mo paabot igsuon sa inyong mga pangutana, komento o mga reaksyon sa itong programa sa Timbangan sa Kamaturan ni Gala. O nimintak na Gala, so hindi ka muna walang paabot pa sa inyong mga komento, pangutana o mga reaksyon. Pwede ka mo ato sang padayonon makaigsunan ang pagisgot sa mga bililong mga

Tanunag at paghinaot nga natagbaw ka mo sa mga tubag, mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon o galing, aduna kamoy mga pangutana, komento o mga reaksyon. Mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference con Iglesia Adventista del Septimo Día. Salamat sa iyong pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin kanat.

0: ti. Ating napakahulugan ang mga sasagana mula sa sagalang kasulatan. Kung sa sarang mayroon na iyong mga katanungan, dito lamang i-guess o tumawag sa ating cellphone sa 912-9451-625. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasama ka sa aking dalangin.
1: Nakatutuga sa 90.7 Radyo Orago.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radio Urago.

0: Ano?
1: Ano?
0: Tatatagdagahan mo na mga gamit mo.
1: Habang ko na! Pahalit ako rin eh!
0: Pundunyaw kang mga pasalim mo ah!
1: Iyo! Termina sa labong sala!
0: Dahil akong ginibong tama rin bisarong na rin!
1: Termina sa labong sala!
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pait mong an?
1: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!
2: Mas sa Bicolano o Hagon?
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ano ang nararamdaman mo?
6: Mata ko po.
5: Hindi mo maibuka?
6: Hindi. Nahihilo pa ako palagi.
5: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
6: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
5: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
6: Oo.
5: Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
6: Pinawisan na po ako.
5: Tapos, hindi ka na nahilo?
6: Hindi na po. Namulat na po.
5: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
6: Hindi po.
5: O, gagaling ka na in Jesus' name.
6: Salamat po.
7: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urak.

0: talaga? Pwede, lasing ka na. Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita. Pwede, tumigil ka ha. Kanina ka pala sa'yo. Alam mo, Mari, feel ko na eh, mahal na kita.
1: Pwede, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Masabikulado o hagol?
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Endless living. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, gantuhod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po. Maray
3: na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan.
3: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay na lang po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
4: Hindi mo.
3: Maayos na? Maraiso kape?
4: Hindi po.
3: Ayun.
5: Ang main Sumula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Means Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ang sanhi ng diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam niyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes. Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado. Kado yan, pa-check up muna sa Means Wellness Center.
7: Ako po, si Belinda Arcos Barguen. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Noon yan, kan, bakal ako ng Means Cafe. Iman lang yan, so pag-inom ko na Means Cafe. Nakainom ako, mag-tulong bulan pa lang, ang BP ko nag-normal na, at blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pero nalilibong ako. Tapos, at inuti ko akong double kidney nga ni Hunyan. Na umaya din na para kong nagsuhawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko lalong-lalo na kay Ma'am Nins, Nins Kapita ay yung sunaka umay kang kamatian ko.
6: Bumisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas na sisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes. partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pancreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pancreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas

0: kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
1: Totoo nga.
2: Ako po si Yo. Nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Nin's Coffee bago ako uminom ng Nin's Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakaramdam. Yung bumamati ay nawala na.
3: Dahil na magpahuri, try mo na ang Nin's Coffee 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababagal sa gabos ng branches kang Nin's Wellness Center.
0: Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nin's Kape. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at salip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes, pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medical na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang puno. Bukang bibig na ang Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nin's Wellness Center region-wide.
0: Sabi ko ng isang extra natin nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes, at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin ho itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami yung kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para

0: mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung ang iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal ba ang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
1: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
2: Basta Bicolano!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Time check! Eksakto, alas 6 din paggaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagubon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba dito, dito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.
1: Sige, fight na kita.

0: Bueno, maray na agatabi sa inyo, boss. Sa mga darling, good morning!
1: Good morning!
0: And syempre, oras na naman, tagarin kita mag-aribanan sa programa. Inipuan sa inyong lingkod, Maray Lito Sanchez, at your service! Kuya pa, may saro pang kalamidad, Manoy Joko Diaz, tabi. Pagkatapos kaining nangyaring makusog na linog, then sagod sa ngunyan, sige pa ang yugo-yugo, tamay mga aftershock pa tabi. Magindigdi sa tuya sa Albay, duman sa Mindanao, uya na. Iyon ni ang pigaha di tantapang saro, taralawig pati ini, Kuya Jokes, ha? Sabi kan pag-asa ngunyan mga tugang, pigdeklara na tabi na onset na. Kumbaga, yao na. Ha? Mamamati ang tana, an El Nino. Sabi kan pag-asa, inipo da Super El Nino. Ano daw but sabi yun pag Super El Nino? Ano? Pag sinabi baga kayang super, gari so nag-level up, so medyo intense. Ano? Kumpara so pigsasabi lang na El Nino, gari mas mainit ini tabi. And ini mga tugang, sabi sa mga scientist, ini po dang El Nino sa na unutaran ko niyan is a massive underwater heat known as Kelvin wave. Yan, termino ninda yan, dahil taram kung anong mga but sabihong kayan, ano. Kaya dapat siguro, tagapag-asan magpaliwanag sa tuya kayan, so simpleng paliwanag na nasasabutan tang mga ordinaryong mga syudadano. Baka, sabagay, pag sinabing El Nino, mainit. Pag La Nina, mauran. Well, ganun lang naman kasimple bagang pagkasabot kayan. Kung inidatabing El Nino'ng iningon yan, nasabi kang pag-asa, pigdeklara ng kuya na, mamamati ta na. And magpapadagos dahil ni tabi, Kuya Joko, sagkod sa amay na party pa kan masunod na taon. Subasubahon mo yan. Gustong sabihon, matinding init ini. Mag-drought kita. And daing uran. Yeah, mga araw po kaya na mga pangyayari. Sa harahalawig na panahon, biroon mo yan, will persist, is likely to persist until early of 2027. O kaya iniyong mga bagay na ini mga tugang, inda kun ang mga nasa gobyerno takay niyo tabi, iguanan nin mga preparasyon. Dapat handa na ta kun papaano ta ini sa sabaton and ano ang mga dapat gibuhon ta. Tangarig makablenggayo kita magabatan sa malain na epekto kaini. Ta siyempre hagop dyan pirmi ang pagkakan. Mga tinanom, gulay, and etc. Pagkakan, ha? Electricity. Ta siyempre saro po yan sa mga pwedeng maglangkaw on demand. Pag-arog kainingon yan nga ning summer, naglangkaw na maray sa tuwing babayadan. Gustong sabihon, grabe so pangangaipo ta sa kuryente ta mainit ang panahon. Ngunyan pa daw na may El Nino. Kaya siyempre dapat damot ang stock ng kuryente. Tamari kung kitang mismong mga consumer, pwede kita mag-stock. Ang problema na, magkita pwede mag-stock. Bangarog kang tubig, bako. Water, yan, saro pa yan. Ano, may sufficiente kitang tubig, And iyan tabi, so mga water sources ta, meaning to say, so mga bakusan na sa tuyang inumon, but siyempre, so mga tubig na kaipuhan sa sektor kan agrikultura, etc. Kanakol tabi na mga bagay na dapat iniyo, kwa na ini, nakahanda na. Tangarig implementar na, takumbaga sabi kang pag-asa, onset na. An El Nino mga tugang, apektado kita digdi sa Pilipinas. Pigiling ko sa mga diagram ko ya joke sa Twitter. An init ka iniyaon sa Irarum. Kan dagat. An init diyan sa may Pacific, Ocean, kaya kita bagayaon diyan sa Pacific Ocean bagaan Pilipinas, yaon diyan. Kaya apektado maray kita digdi. Oh, ang problema digdi sa to yata da itaram kon preparado na ang gobyerno ta, naka-ready na ang mga kwan digdi action na dapat implementa programa tangarig makasimbag sa magiging problema da darakan El Nino o sige siya nan iriwal sa Senado. Iyan ang masakit diyan. Ta sigen iriwal da itaram kon so arog kaning mga issue handaanan sa tuyang gobyerno. Kaya ako sarong, sagod na medyo nag-uran-uran pa, sige na, so tanong-tanong ko, Kuya Jokes. Dapat, kuyan, makatanong-tanong. O malakasod ma, at least naka-harvest na ako nin pirang anong apunta kayan, Kuya Jokes, so bunga ning mais, baga? Ha? So kulor puti, manamnamon. O, tapos, pwede na ito pang araguan ta kung pwedeng merindalan, pwedeng pamahawan, pwedeng maski ano na sana. Basta importante, huwag kang masapa-sapa sa ngimot. Importante yan. Huwag taranom-tanom kita tabi. So, mga dahi pa dyan nakaka isip-isip gayod, ay sigurado medyo masakit ang buhay na naman kanita. Kung arog kayo niyang mangyari, pwedeng magralangkawan na ng presyo kayo ni kanong mga barakalon ta. Sigurado yan. Takon siyempre magkulang-kulang ang supply kan mga agricultural products. Siyempre tubig, elektrisidad, and kadakol na iba pa. Tara mo yan, kuya niyan, may mga domino effect yan eh. Kaya yan, pati nga ni susira, so kan enot bagang simana, napig-anon siya tarigdi na so DOST, sa paagi po ni Secretary Renato Solidom, siya na bagang Secretary kan DOST, nagpaabot baganing notisya na maabot ang mga pirang bulan o simana tango niyan, pwede dang magkulang-kulang kita nin sira na madadakop saka mismo kita kukonsumot ang mga sira digdi sa Pilipinas, taan mga sira nagdurulag na. Tamainit nga ni sa ilarong kandagat, Kuya Jokes. Siyempre mahanap ito ning kwaninda, maray na habitat, kaya nagdurulag na dyan sa Pacific. Kaya siguro pati ang mga parasisira ta dyan sa lugar na yan. Ngunyan na panon, pag nag-agi ako dyan sa siraan, si Manay. Manay, anong bago ta dyan na pwede ta lamang makurukusidong sira? Ay, wala man ngayon. Sindi ngayon nag-arabot ngayon. Wala man ngayon abo. Nailing mo na yan. O, ngunyan pa sana. Kulang-kulang na ang sira. Kaya iyan tabi ang mga na-observeran ta. Ayan, sabi yan kan DOST ha, kaya iyan da pong mga bagay na yan, pig-anunsyar niya, kaya lang, kulang, dapat pag nag-anunsyar sindang patanid, arog kayan ang magiging sitwasyon na magkukulang-kulang ang sira talidita, nagdurulag na, tamainit sa irarom kan Pacific Ocean, dapat may anpasigunda, uni ang solusyon ta, o dapat arog kayan. Bakong nagtaram so problema, o ano ang solusyon sa problema, kulang, ano? Dapat ang mga opisyal ta sa gobyerno, arog kayan, opisina. Ngayon, DOST, si Secretary Solidom. Sa bilog na publiko sa mga syudadanong Pilipino, oya tabi ang notisya. Hali sa opisina me, oya ang problema. Ang sira sa Pilipinas, madurulag na. Tama init sa irarom kan Pacific Ocean, so pigdadakop-dakopan in sira kan mga parasisira ta dyan sa lugar na yan. Warang madadakop, bagaman, igwaman, pasaru-saru na sa nagayon. Kaya siguradong magkukulang-kulang ang mga sira ta sa mga saudan, takulang. Dahil nang nadadakop, ta nagdurulag sa mga sira. Puon sa bulinaw, mga blue marlin, mga arog kayan, pati gayon balyina, baka dumurulag na yan. Tama, mainit eh. Gusto kayan sa mapriskong lugar baga. Ngunyan, kung arog kayan ang sitwasyon, anhapot niya to, ano ang solusyon ta sekretary? Yan, arong man sa dayang kayan. Takon baga, pigpresentar mo so problema, anong solusyon ta? Yan, yan ang dapat para kumplito. Pero kung nagpatanid sa publiko, nangyaarong ka ng sitwasyon ta, kabugtakan ta, ano nga niyan? Yan, ano yan ang hapot? Anong nga niyan? Dahil ang problema, anong solusyon ta dyan, boss? Bako, kung wara, ay nako, patay tayo dyan. Adluwas ta kani palan nga nga. Pero ang mga senador ta sigan iriwal. Ay inda kita, imbis na yan ang arasikaso na mga arog kay na klaseng problema tabi. Na direktang nakakapiktar sa tuya as a nation and kita na mga Pilipino, kitang mga ordinaryong syudadano. Ang piga para-aratupag, iba man eh. Para-aratupag, so kung si Sayan magiging Senate President, si Sayan Chairman sa Blue Ribbon, si Sayan UDP pungal sa nga. Inda. Sige, re-restorya kita ratyan mga tugang digdi sa programa naman. Pigtaan ko lang po muna ning emphasis iyan na bagay na iyan ta talagang bakong karaw-karaw iyan na problemang ini. Bata, wala tuunaan sa tuyang kuenbaga. Ah, mga problema sa mga natural calamities, linog digdi, linog duman. Pagkatapos, malaog pa ang panahon ng baragyuhan na naman, Kuya Jokes. Ay, Diyos ko talaga. Pagkatapos, may El Nino pa. Bata, ang sabi baga pati, pag-arog da kayan, Jokes, na mainit ang dagat. Ah, so, kumbaga, yan na dyan sa may Pacific, dyan baga nagigikan ang mga bagyo, dyan namumundag ang mga bagyo. Iyo yan ang gustong maraykan mga bagyo na mainit. Minakusugon sinda and dyan na di-develop maray ang mga bagyong makukusog. Kaya kung arog kayo ng kondisyon kang kadagatan na mainit na sa Pacific Ocean, delikado na naman kita kayo ni para yung manlugon ning mal na Diyos, sana daiman Lord, sabi. Ah, yan. Kaya ano na, papaano kita kayo ni? Grabe ang mga kwantango niyan. Kaya minsan napapaisip ako, ano daw ang kasalan kan niya to na mga Pilipino? Ano, tagaripig kakastigo na kita kan mal na Diyos sa pag-arog kayo ng mga pangyayari, ano? Mga natural calamities eh. Kumbaga, mahal na Diyos na ang nagkukontrol kan mga bagay na yan, dakiday po yan kontrolado kan tao, mga arog kaya na sitwasyon. Kaya baka nga niya ako dahil sa mga nangyari sa Pilipinas, corruption digdi, politika digdi, iriwal dyan, mga kung ano-ano na sila, puro sa politika. Dahil daw baka niya ako pigkakastigo na kita kan mal na Diyos dahil sa mga arog kayo na nangyari. Biru-biruon mo yun ang mga calamities na yun eh. Kumusta na daw pati naman duman sa Mindanao, sa mga tugang ta duman na mga nabiktima kan linog. Kumusta ang pagkakan, inumo na tubig, sa mga pangangaipo din na tayong tirong nagkaparalisar. Kaya duman sa parting ito kan Mindanao, pigiling ko ang mga barita ngunya naman, gari talagang kumbaga paralisado ang bakong normal ang sa endatabing paghiro-hiro sa kapag buhay-buhay duman sa panahon na ini. Siyempre, lalo na sa mga nawara ng istaran sa inasin na madaragos mo na Kuya Juko. Dahil man tarakot gayon iyan na magbaralik mo na sarong ninit ako nagkagaraak nga ni, nagkatiribangi na sa kisame, sa lanob, sa kung ano, paano ka pa makauli dyan na pano kaning nervyos. Tabahad ko na ratyan, iguana naman yugo-yugo, nagos na lugod na rumampaog, maipit ka. Jesus Mario. Kaya iyo yan ang pigi reimagine ta, nakamurugtakan dumang kan mga katugangan niya to sa Mindanao. So iba, napilay so hanap buhay, so pag-eskwila, punduan eskwila, tapano ka pa makaireskwila ka yan. So trabaho, munawaran trabaho sa so, iba, takong nagkarumpag so opisina. Gabos, paralisado. Kumbaga, bako normal po ang dalagang kan buhay-buhay duman, paralisado ang sitwasyon kan buruhay-buhay duman sa lugar na ito. Sige, bareta muna kita tabi, ta oras na. Para naman sa satuyang buenamanong bareta, itautamu na sa mga parantabay ta sa oras na ini.
1: Buenamano Barreta Headline.
0: Diyos maray na aga, uyanan sa tuyang buenamanong bareta sa Aldaw Ngunyanin Miyerkules na. Fet suggest. Long weekend pala ngayon Kuya Jokes na sa Biyernes, Holiday, Independence Day, 13 Sabado, 14 Domingo, balik 15 na. Headline kan mga bareta, danyo salado kan infrastruktura sa Tabaco City nagabot sa 21 milyones de pesos. Sa satuyaman na iba pang detalye kan mga bareta, sa lado lokal, distribution kan school supplies sa mga estudyante kan Legazpi City, Pino Nana. Sa lado nasyonal, Gatsalyan, tinablaman ang propuestong joint signatory ninda ni Senator, bako naman ng SPC Cayetano, duman sa official website kan Senado. Mientras na bareta sa lado international, ICC Chief Prosecutor suspendido sa tauman kan pigampang kaning sex abuse charges. Pangyayari. Yan ang headline kan mga bareta.
1: Buena mano para bareta, mga bareta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sedong magiging tagapagbareta, Manolito Sanchez. Punantan detalye kan mga bareta sa lado lokal, maabot 21 milyones de pesos na gayon kantidad sa kabilugan na danyos sa lado yan kan infrastruktura na pigwalat kan makusog na linog kan Biyernes na pagkabanggi, magnitude 5.4 na namatean sa Tabaco City kanakaaging Biyernes. Yan ang kinumpirmar ni CDRRMO Head Jel Mulato susugyan sa inisyal na assessment report. Kan sa Indang Engineering Office, kasabay na digdian pinagsumiterma na report sa mga barangay. Base sa damage assessment report, kasabay sa nagsapar ni minor damage and Pawa Integrated Terminal, Baranghawon Evacuation Center, San Vicente Agricultural Office, Tagas Multipurpose Hall. Mientras ang Tabaco National High School iguaman in pitong site na may nanotara na mga damage. Nagkaigwanin mga crack sa lanob, kongkreto na lanob, ang Bantayan Multipurpose Hall, Buhian Evacuation Center sa San Antonio National High School, mientras sa sentro, nadanyaran digdidam building kan Civil Security Unit asin pirapang opisina kan Legislative Building. Kadaklan man sa mga damage na ini, ayuan lanob na nagkaigwa nin mga crack. Alas 6:20 na ang oras sa bilog na Pilipinas. Pasalanta mo na ang barabaktot na naman na report ni Your Honor. Bako na siya sa ringkunadang unyan, uto siya duman sa Naga. Ha? Miss Bicolan dyan na. Aba talaga, madali na naman na pala ng pista managad sa Naga, September, ano? Miss Bicolan dyan, dahi na da madadagos sa Naga. Ay, mamundong barita yan, Your Honor. Dahi madadagos. Your Honor, pasok.
1: Urago Live Reward.
2: Yes, Manilito, good morning at maray na aga sa matantabay. Mamundo managad na bareta, minuli sa Digi Siyudad ni Naga, dahi na madadagos ang Miss Bicolan dyan. Ini ang sarong seryosong aktibidad digdi siyudad ni Naga na kunsain ang kada Pina Francia fiesta iguanin mga kandidata para sa Miss Bicolandia, Miss Pina Francia as in Miss Turisen Tulo pati ini alagad pinagsabi ni Alcalde Arbredo digdi sa siyudad ka Naga may pamahan na sinagsabi niya na gaina madadagos ang Miss Bicolandia. Sa anong rason? Ang siyudad ni Naga kulang din pundo sa rokang bagay ang mga magiging sponsor ang pwede isibuton sa pag-ingua na makakaigwanin pundo sa siyudad ni Naga ang Miss Bicolandia. Dakulang kwarta ang itatao o ipaglalatag sa nasabitan na sibilad. Mientras tanto, ining fluvial and translation procession ang idadagos mandira, idadagos ini ulit sa bakong aninibako ini aktibidad kan siyudad ni Naga kundi aktibidad ini kan religious organization lalo-lalo na sa pagpresyon kan malay na. Mientras tanto, civic and military parade idadagos magilara eh, pero bako naarog ka to na talagang naghapon and minimal sana ang nasabit na parada na mangyayari sa maabot na September fiesta digdi sa siyudad ni Naga. Yan tabi, manilito ang ito yung informasyon live na live digdi sa Camarines Sur. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarcia, Basa de Culano, Oragon.
0: Sige, makibarita giraray kita kayan sa kunwarin. Tabaan kung medyo magbago pa na madagos. Saro po yan sa mga highlight baga sa mga arog kaya na mga okasyon ano. Kumbaga gari dai kumpleto mga tugang na dai kaya na mga beauty contest sa mga arog kaya na kapistahan. Lalo pa na establisado na mambagan halawig ng panahon na kada pista sa Naga City igwakan Miss Bicolandia. So mga magagayon tapati yan ng mga babaknit digdi sa Bicol. Ah, Kuya Jokes, dyan baga minsan nagkakadirevelop ta sa mga nagiging pambato kan Bicol, Pilipinas sa Miss Universe. Kada ako na nag-agi dyan sa Miss Bicolandia na yan. Na naging representante kan nasyon ta sa Miss Universe. Dyan po nagkukua and dyan nagigikan tabi sa Miss Bicolandia. Ah, pati sa mga magagayon tang mga babaknit digdi salba, ipapaano yan? Hindi kita makakantsaw ka ini.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar. Local news.
0: Ali ang bareta duman sa Naga City, balik kita digdi sa Legazpi City. Ipigpayag ni Mayor Hisham Ismael na pinunanak ang city government. Ang sendaman na pagdistribuer kan mga school supplies, mga bag sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na syudad. Ang distribution kan mga school supplies para sa mga learners pun kinder, elementary, high school, ano ini? High school? Duman sa post ni Mayor Hisham, hanggang grade 6 lang po ni Ati Annalyn. Ba't makakuha kitang abunarang kain? Sabi mo nga sa barita mo, hanggang high school. O, pero duman sa post ni Mayor Hisham, hanggang grade 6 lang, Ati Annalyn, tabi. Baka makakuha kitang abunarang kain sa oras. Ang taon na napinagigibok ang lokal na gobyerno kan Legazpi bilang suporta sa mga magulang na mapagian ang gastos sa pagbubukas kan klase. Ang lakdang na iniyan susugman sa approved resolution kan sanggunian ang panluson na nag-aalokar nin fundo para yan gamiton sa pagbakal nin mga gamit sa mga eskwela. Mientras tanto, lagduan naman ang pagpreparar kan gobyerno probinsyal digdi sa Albay sa saka LGU Legazpi para selebrasyon ika-128 araw ng kalayaan. Sa maabot yan na Biyernes, ika-67 anibersaryo sa pagkakamukna kan syudad sa June 12, 2026. Sekon sa mga organizer, pinangipapanginutan kan PJ sa LGU Legazpi ang selebrasyon na may tema na kalayaan. Kinabukasan, kasaysayan. O, tulong kay ini, 3K, ano, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Yan, 3K. Opo na ng programa sa paagi kan Misa sa oras alas 6:30 nin aga dyan sa Cathedral St. Gregory the Great, sinun susundan ninin parada. kanda mga soldados, police, etc. Participante halidyan sa Bilamor Subdivision, pasiring na Salbay Capital, Salbay District, alas 7:30 nin aga. Gigibon man ang Panginoot na programa alas 8 nin aga dyan sa Peñaranda Park. Bilang parte kan pagirumdum o kaya pag-commemorar sa ika-67 na Charter Day sa Legazpi City. Magsasagibo man ang wreath laying ceremony alas 10:30 nin aga sa City Hall Compound. Sinugo ni Mayor Hisam Ismael ang City Engineering na maging maigot ang sendang pag-inspeksyon sa assessment sa mga estruktura sa syudad matapos ang 5.3 linog kanbiyernes na bangi. Ipinaikadihanda ang lokal na gobyerno sa mga kalamidad na minatama sa Albay, urog na sa Legazpi City, kasabay sa namatean na makusog na paglinog ang nakaging June 5 nin pagkabanggi tulos na pinagsagibo kan alkalde sa orden o kaya pag-orden sa CDRRMC sa City Engineering Office na insigida magsagibo ng assessment sa mga instruktura lalo na sa mga eskwelahan, ospital, asinibapa na mga government building maging tulay sa katinampo. Kinumpirmarma ni CDRRMO Head Jel Mulato na na-recover na ang 38 anyos na si Rolly Domo, residente Canrawis, Isla San Miguel, Tabaco City. Nasa ruini sa mga diniklarang missing kan nagkaiguanin pagkarumpag. Nagaba, so dai pa nga ni tapos na pigkukonstruhir na building duman sa Angeles City sa Pampanga. Binisto ini kantugang na si Harry susugyan sa sulot kaning bado asin man short pants. Segon kay Mulato, nasa Angeles City na ang team kan CDRRMO na masundo sa labi kan biktima asin may uli na sendang lugar dyan sa Isla San Miguel. Sa ultimo tambareta lokal, bukas na ang 67.25 meter four lane na pawa bugtong bridge sa Legazpi City. Ay, maagi daw ako dyan, Kuya Jokes. Nakaagi ka na dyan sa bagong tulay na yan. Agihan ko daw yan sa magsalang birni Sabado. Tama, juru-juy ride daw ako sa Sabado. Agihan ko dyan sa lugar na yan. Segon sa Department of Public Works and Highways sa Bicol, piglalauman na makakatabang na marini sa mapahiwas ang bulos kan trapiko saka mapakaskasan biyay kan mga motorista. May mga alternate na sindang pwedeng agihan yan. Maray man. Inisiyatibo ini kan ako Bicol, di ba? Mataw manininin mas marikas na access sa mga lulunadaan na gikan sa norteng parte kan Legazpi asin man sa mga banwaan sa Premier Distrito kan Albay pasiring digdi sa syudad asin man vice versa.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laog kang nasyon.
0: Time check naman muna kita, eksakto na alas 6:30 na nin pagkaga. Pareta Nasyonal, daipig yuna ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pig paplano o propuesto kainin ni Pinocchio Senator Alan Peter Cayetano ba yan? Na magkaigwaning interim joint signatory arrangement sa pagkapot kan administrative functions kan Senado. Para padipisil mo man dyan sa sino. Umali ka na dyan sa pwesto, tangarig na yun ang problema. Yun yan ang solusyon dyan, Sus Maria Josip. Napag-araman ay pinagsuwestiyon ni Cayetano ang sarong dual signatory, Sus Maria Josip ka mo. O kaya da joint certification system kung saan magkakasabay na mapirma si Dagatselyan sa Cayetano sa mga official na documents, siring kan disbursement vouchers, kontrata, personal na mga aksyon. O beto kanina masyerto ang padagos ng operasyon kan Senado mientras may mainit na urulay sa liderato kasabay sa paganda sa impeachment trial kontra sa Vice Presidente Sara Duterte. Nagpakol na sa 38 katawo ang binawian ng buhay na kamati o kaya naapektaran asin man na binawian ng buhay ulikan 7.8 na linog duman sa Mindanao kan June 8. Nagdulot manin na makusog na paglinog kasi maiwasan ng mga distroso, pagkagaraba ng mga building, pagkasuspender klase, biyahe, maging paramientras nagkaigwapan ng tsunami. Sa mga Costales duman sa Mindanao. Base sa OCD Nasyonal, pinakadakol ang na-record na may binawian ng buhay yung po sa General Santos, 10 ang biktima, 12 katao man ang missing, kadaklan sa mga binawian ng buhay ang dulot sa nabagsakan ng mga debris. Ayan, huli ka narumpag ang mga building kung sa insinda na yaon kan mangyari ang linog.
1: Buena Malo Barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Peg suspender kan Executive Bureau kan International Criminal Court ICC inipong si Chief Prosecutor Karim Khan hulian sa mga sahot nin sexual misconduct o kaya pang-abuso sexual. Aba? Ang 21 miyembro na Bureau kan Assembly of States Parties na iyon na mamahala sa ICC ang nagdesisyon sa pagi kan qualified majority na suspender ni si Prosecutor Khan. Miyantras na nakapindyente pa ang final na desisyon kanasabit na Bureau bilang competent decision maker. Tinawan doon man kang Bureau na ang suspension ang bako indikasyon na final na ang resulta o desisyon kani. Bagarap duman, na inakusaran ining si Prosecutor Karim Khan in subot indecent behavior sa sarong babaeng empleyado na nagtatrabaho sa iyang opisina. Malain, pag-araw kayo ng dalagan, malain yan. Nasa ICC ka pa naman.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Nagdi na kita sa Karawat, nasungkit kan Pinay tennis star Alex Yala. Ang pagiging kampiyon. Matindi man talaga si Yala. No? Ini po matapos na makamit niya ang pagiging kampiyon sa WTA 125 Birmingham Open kan daugong kani si Nicola Bartunkova kan Czech Republic sa score 5-7-6-3-7-5. Sa enot na set kanlaban na sakitan na maray si Iyala Kararapado. Ay matindi man talaga no. Tanglay na subraso kararapas kan bula. Digdi po sa iyang kalaban Bartunkova matapos na maging araninan laban 7-5. Alagad, marikas na nakabawi ang 20 anyos na Pilipina sa ikaduwang set. Nag-ibo pa kanina maglabang as in nagbusol sa iya tagarig ini makaabot. Sagod sa matapos ang laban.
1: Buena Mano Barreta,

0: Tingin kita sa Chika, binawi, ay, mamundong barita, binawian ang buhay databi na ang veteranong Filipino musician ay nipong si Abraham Bing Austria sa edad na 62. Kinong parmer inikan siya ay atabing mga miyembro sa pamilya kung sa ina pirang taon na ini na nakikipaglaban sa sepsis asin nagtitinir nin pirang simana sa ICU. Pinasalamatan kang pamilya mga barkada na nagtabang pinansyal pa sa pagpapabulong kani. Nakasabay sa pirang mga bistadong banda ni si Austria, siring nasanakan Putriska, siring man reggae group na Tropical Depression, antes na naging frontman kan Juan Pablo Dream. Tingnan na kita sa salud, naganda na ang DOH para sa region-wide Ligtas Tigdas Missiles Rubella Supplemental Immunization Activity. Nagigibunda po yan sa puon August 10 sa God 28. Tangaring na maprotiran ang mga kagiyan kontra sa vaccine preventable diseases. Sa Ginibong Town Hall Meeting sa Legazpi City, pigingganyo kan DOH sa Bicol ang mga local officials and health workers na pakusugon ang kasayang kampanya at ang aring maabot ang 95% target immunization coverage ngunyan na taon. Nagpayag nin suporta ang mga LGU, barangay health workers, ang iba pang stakeholders, tangaring lang mas siguro sana na mayo mananganin aki na dahil mababakunahan sa bilog na Kabikulan. Mga tugang, mga kaurago, niya naman tabihan sa tuyan tampok na mga bareta, amay na pagkaaga, bueno mano bareta! Nagpanday kan mga bareta, ta News Director Annaline Celada. Sa pangarap po ni SM Rod Perez, Salada Technical, Pipe na Joke Diaz. Tower, ready to fight, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po at siya nung naging tapag barata, Marilito Sanchez. Please tambay lang, magapadagos pa kita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
6: Love, yes.
5: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata ko
5: malabo. So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis na.
5: Malinaw lang. Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
5: Oh, so maganda ang eyes ba?
6: Maganda yung eyes pa.
7: Ang main Sabuanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
9: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Time check. Alas 6:41 na nin pagkaga.
10: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
11: Basta Bikulano, Uragon! Uragon!

Sige, labo-labo kita, Miyerkules. Fet suggest. Sa bulan Kanunyo 2026. Maray na aga sa gabos na mga parantabay tanaman. Sumanga na dangog palangunyan. Bukas kan mga radyo. Sumanga na connect pa sana sa internet, sa wifi ninda. And syempre, sumanga na kantabay sa tuya sa Legazpi City. Uy, maray na bareta. And ini ako digdi ako nag ako mga tugang talaga medyo na bibilib man ako digdi kay Mayor Hisham ano bako sa kun ano pa man kundi an sa iyang mga programa so mga simple sa na baga na mga programa bakong gayo sumagarbo pero dakula an impact sa mga kuyan sa mga sa masa yan. Sabi nga ni kayan kan ni Madam Leni kan nagkakandidato pa bagang presidente kay Tukaramba sa mga nasa laylayan. Yan. Yan ang mga termino ngunyan baga ano. Dakulan impact sa masa sa mga nasa laylayan. Ini naman na programa sa bagay bako naman ini primero gayon. Ginibo na ini kan inot kundi ar mo ngunyang paman sa na nakakabuylo baga si Mayor Hisham ini pong pag distribuir nin mga bag and school supplies sa mga estudyante gabos po na sa public school sabi niya kaya suba ako medyo nagduwa-duwa ako kay Ate Analinta sabay duman sa barita nyo hanggang high school tabaka niya ako baka ako kitang abunarang ganit sa lasa oras ha. Makasingilon baga si Mayor Hisham. Mayor, sabi mo yan sa parita, baga nga nilito hanggang high school. Ba't madali kita at yan nalihin, makaray ka. Bako, kaya medyo,

0: Basta Miculano, un ragù!
1: Yan, take two. Nabara po kami nin pirang segundo mga tugang, garo 1 minute man gay dito kuya joke sa ere ta medyo change power kami duman sa tower sa taas nag trip off. And saksak mi duman sa ibong sa solar. Yan, kaya duan saksakan duman eh, saksak sa kuryente pag nag-urag-uragan aliko, saksak sa solar. Pag nag-urag-urag ang naliko, saksak mo sa baga mo yan. Diyan man sa taas na yan, grabe ang problema ni manager dyan sa aliko sa taas. Kung ano man yan, aliko man na yun, itapuro man sa na... Kung dahil man kuryente yun ang lubot, dahil minahiriro. Ano marika yan, manager? Siguran marika yan. Gumalbot ka ning sarong pusti dyan. Ibalbal mo sa inda. Tagarigyo. Oh, balbalan mi ka mo ka ning pusti nindo. Pakaray ka mo. Pakabalbali mo, manager. Saksakan mo ning 220 volts na kuryente ang lubot. Aring magkurubog-kubog ka mo dyan. Sige, dagos kita mga tugang. Hain na su tema na pigdidiskuter tadigdi. Sabi ko niya ko, ini si Mayor Isham, napapabilib kita sa abilidad mang kainita. Maski arugyang kayan, simple ang mga programa, pero igwapo nin matindi dakulang impact sa mga masa, kumbaga sa mga nasa laylayan. Warong kaning pagdistribuer na naman nin mga bag, sa mga estudyante, konsenda ko lao na bagay po initabi mga tugang sa mga estudyante niya to, sa mga magurang, araman sa na maganindong masakit ang buhay, kaya nakulang bagay na po ini na makapagbariwas nin mga gamit, school supplies, and may bag. Kundi nailing ko duman sa comment, dapat daaday na dasulugo kan ligaspi. Yan una sa napalan man. Bako man itong kiisam, andaranya baga, so LGU, sulugo kan ligas pian, masakit

akong question dyan, para ma'am, hali man ang gadbagaan inisiyatiba sa iya, pero siyempre ang pigdadara niya, takumo siya ang alkaldi kan syudad, siyempre Sulligaspi City LGU. O, dahing maraot dyan. Kaya lang, ang nailing ko digdi sa comment lang, Kuya Jokes, dahil man nagadigdi na ay, dahil digdi nakasabay siguro, I don't know kung anong sabi kaya ni Mr. Sigurado, may simbag digdi si Yorme. Paano madaso mga nasa SPED? Arambaga niya ito ng mga pag-SPED class, so mga kunini, so mga with special, ano nga po kayan, mga special class, so may mga special student, so may mga like may autism, so mga, may mga ganon, similar na mga kalidad kan mga aki, So sabi po digdi, baad lamang da akon makasabay ma. Pero I believe na ining mga arog kaning comment very legitimate and pwedeng isabay na gayud diyan diyan. Ha? Kundi dai sa nagayud nakadetalyeng maray, basta ang sabi niya digdi, very generic so sa iya tabing pag paabot na gabos na mga nasa public school, sabagi ko nasa public school ka, kung under na public school, Kuya Jokes, yung mga SPED class, tayo ko ba nang magagal, under public school ba gayan? Sabay na gayod yan dyan, talangan manday mo isabayan dyan, na public school, basta ba kung high school, ta, dahil manig din nakabugtak, maski duman sa post niya sa iyang FB page ni Mary Sam, poon man sa nananggad kinder, saka grade 6, yan, kaya so 7, 8 nato may 7 and 8 pa. So high school na 'yan. So 11, 12 senior high school. 'Yan. Gustong sabihin, so high school din naman agad ka sa bahay hanggang grade 6 na. Sige. So iyo 'yan ha. Kundi sabi ko nga ni iyan bung bagay na 'yan, dakulao na bagay 'yan. Ta ininganing mga programa na ini pala nainot na nga ni kan mga nagkapir ng LGU duman sa NCR like Bicol Soto kan Pasig. Waros-arog man kanya ang ginibo niya. And nakulao na bagay. Mga simpleng programa but with a tremendous impact sa mga nasa laylayan and sa mga nagpapaeskwela sa panahon na ini. Taara mo pagbakalbagan ng mga gamit, marahalo na bagangon yan. Ultimong notebook sa nangani, gari ang pinakabarato, ta nagbabakal akong notebook tapig gigibo ko digding kodigo ko sa programa, ang pigbabakal ko permiso mga baratoon sana, tapig ko kodigoan kuman sana, piga take note ang ko sana sa mga digday, sa mga issue ko sa programa. Only 30 pesos ining nabakal kong notebook ko. Guwapa nga ni barato ka ini. Kundi yun iso na ito parang kung pinakabarato sa gabos. Kaya niya ko kuha na ako. Bullpen nga niya. Naghanap akong bullpen dyan. So, 7 pesos lang. 7 pesos, 9 pesos. Pero pag naglampas na dyan, abo ko na. So, barato lang. Tapiga surat ko man sa nadigdi. Minsan, pag naubusan pang tinta, nakikisubli ako dyan sa technical. Ta minsan, biglang naubusan ako ng tinta. O, nakulao na bagay na po ini sa mga estudyante niya to, sa mga magurang. Ako ni kabaga nga, halimbawa, sa pamilya mo duwa ang nag-eskwila nga sa elementary. O, nakulang bagay na po yan, kabawasan. And so, gagastusun mo dyan sa mga gamit sa mga eskwela, kung kulang man, di at least pangirihipno na sana ang nasikasun mo, nadaradagdaga na sana. Di ba ko nabagang maraot? Nakulang tabang na sa nakulang gastos mo na pig na pambakal sa mga gamit, nabawas-bawas sana, liit na sana ang dadaradagdagan. Diba? Takulao na bagay ni. So, 300 pesos na subsidy sa kuryente, napakinabangan ta na. O, kaya subil ko, Kuya Jokes, digdi, taginibuan ni Mrs. ning Chiki kaya, so amount na kabugtak duman, so yaon duman na amount, dahil pa man nakalis, so 300 pesos na subsidy. Kaya kumbaga, advance ako ng 300 pesos sa aliko. Taso cheque, so amount, iyo to supig bugtak, na dapat, binawasan mo dapat ito ng 300, ta may deduction gani, ta may subsidy ng 300. Kaya naglawa, sabi sa kuya naman sa aliko, ngayon sir, advance ka ngayang 300 pesos sa bayad mo, niya ako, nailing mo na yan. Diba? O kaya ayos, mga 300 pesos, nakulao ng bagay po yan, mga

0: simpleng programa pero dakula ang katabangan sa tuya. Bako ng maraot yan kumpara sa puro kabig. Natakang panahon kayo tulad ng mga Rosalie, kung mga siring kayo na programa, mga simpleng programa sa nang araw kayo, wala mang baga. Ano ang mga programa kayo to? Wala ako naramduman ng mga simpleng programa ng araw kayo yan eh. Na mabinipisyar kita ng mga ligaspenyo, gabos, daing pigpipili, daing kulor politika, daing kaalyado, daing kaapil, daing kabisto dyan. Bako, Kuya Jokes? Yan ang the best, mga araw kayo na programa. Bako na, ay, ika, kuwang ka, lumang ka sa kalaban, dahil pagtawanan yan. Dyan sa mga barangay. So mga kapitan, so mga kalyado ta dyan, iyusan ang tawanan na. Dahil nga araw kayo yan, kung kaapil ka, udae, pag-abot kisam, gabos, tawanan. Dahil kabisto, daing kalaban, daing kaapil, daing politika, daing kung ano. Basta binipisyar ka, tawad eh. Bakong maray? Sisa yan masabing maluya si Hisam, Berdaw. Maurag baga? Kaya simple siya na, ngingirit-ngirit siya na. Pag kinaistorya mo, malumana yung istorya. Yur niya ko. Nalingawan ko niya ako, kan lunis pala niya ako, so pigdulo ko digdi sa MO, yan na nagtatraffic dyan sa may water district. Yan. Nalingawan ko, so pigarequest na ilaw, pailawan duman sa may Palaog sa Muya, dyan o, sa Bita, no, zone 8. Niya ko, yun, nalingawan ko pala na niya ko na itaram sa MO. Ay, iguana ngayak yung plano. Alat-alata na sa nangayanin doon dyan, taang plano tangayakin, magayon yan, street light nga maliwanagong pati. Anya ko, ano yun yun? Solar light? Ay, bako ngayang solar light? Di kuryente. Anya ko, ayos talaga pala. Bako sa nang solar light, taro mo kaya ang diferensya makaya kan solar sa kakan di kuryente, naturalmente may bintay, may disbintay. Pag daing kuryente, may ilaw, ta siyempre solar. Pag so di kuryente, pag brown out, di madiklom. Yun ang problema dyan. Kundi ang solar naman pa, no? Mas sa matanga pa, wala ng ilaw. Sa kamarumaro bang giraray? Ininganing Rizal Street, baga? Puundaraga ang gandig, di madiklom mo dyan pagkaagang amay na kwejoks. Napirmi akong agang amay, ta sarado so one lane kan Duterte. Pig sarado, ta nagtatrabaho dyan sa binitayan. Kaya sarado, aloy-aloy na ugaring na sarado ang Duterte Highway. So, right lane, pasiring kang binitayan. Pero so, palaog pa, pabusay, bukas, hali dyan sa Tagas. Yan. Kaya dyan ako nag-aagi mismo sa Rizal Street ngunya, ta sarado, so Duterte. Pag-abot mo dyan sa may Daraga Sentro, marliwanag pa. Pag-irinutan mo sa may kuana, sa may DOH, ay DOH, ano yan, BRTTH, madiklum na dyan, sa may Kampula, madiklumo na dyan, naku ano na ni, street main line, madiklumo. Tayo ng mga ilaw, solar gayon niya ako, pigitingag ko, solar gayon, wala na. Palsok na baga. O yun ang dahin data man sa solar, tapag siyempre dahin na ning charge na magdamlag, palsok na. Makuharag ni Kandi Kuryente, aski anong oras maliwanag ta di kuryente. Apuera kung brown out siyempre, alangan man. Alangan man na mag-ilaw kung brown out. Yan. Kaya ining mga programang ini mga tugang, dakulang tabang po ini, mga simple, kumbaga saradit na bagay siya na, pero dakulaon po ang impact ni sa tuya. And yan po, kaya naguguno ning grabing kapasalamatan kay Mayor Hisam sa Legazpi sa mga simpleng bagay na ini, mga programa niya na nakakatabang na maray. Kaya very good, mamuton ngon yan si Mayor Hisam. Pag nailing si Mayor Hisam sa mga barangay, gustong kuruguson and hadukan talaga. Yor, papicture man niya kita ngayon, yor. Pwede ka ngayong ma-picture ngayon, pero nakukugusta ka. Nailingon na yan talaga ng mga, gusto talaga. Grabe ang gulo-gulo kay Mayor Hisam. Bata si Mayor Hisam, baga kaya, guwaping smart. Kaya mangirit-ngirit siya naman. Diyan ang etak, bayan tak ha. Mabuot. Oh, bako? Wherever you go. Ay, talaga. You don't fit. Siguro kung nataon lang nasultiro pa ni si Mayorisa, baka gulpian na hinda. Yor. Rings on. Ako na, day ako na lilingawan ni Mayor Isam jokes ta nagkasabay kami kani sa eroplano kan anong kan last year. So may bagyo baga, bako man nganing bagyo, so Christine, so nagparauran sa nabagadig di sa to na nagbara sa naga. Nagkataog kay to mga tugang na nagkasabay kami sa eroplano pa Manila, may connecting flight ako kami kay to ta mapasiring makad mabakasyon kay to sa Japan ki hipag. So nagkasabay kami kayo sa aeroplano, kundi ang problema, tayo naka-landing sa Manila, ta mauranon nga ni. Ha? Kaya anong nangyari, pig-divert mo na kami, dahil kami pinalanding sa Naiya, pig-divert kami inbis, puduman kami pinalanding sa Kalibo. Kaya naka-landing kami duman sa oras, nag-refuel, ta dahil nang fuel eh. Kaya dahil ako kayo maglingawan, ta magkaibanan kami sa aeroplano. Ha? Kaya, na, yan ang pirming natatandaan niya sa kuya. Ako, Yurbea, sa data pag nagkasabay naman kita sa aeroplano, di, kung ano-ano mangyari naman. You are miles and miles. Uy, sige na, paaram na kita. So, ibang mga issue tayo, di, ano na ni, uy, ining il ninyo, bako ining karaw-karaw tabi, ah. Magiging topic tayo ni sa mga masunod na mga programa ta, sa mga masunod na aldaw, ta, napuun-puun pa sana. Ah, grabe dapat ang mga preparasyon digdi, dapat ang gobyerno ta, aloy ng handa digdi, ah, gulpian epekto kani, dahil datang epekto sa tuya. And kita na naman kani ang mararabasan ng mga ordinaryong syudadano. Kaya kita mismo mag-arasikaso na and dapat handa naman kita sa buhay ta kaini. Tabahad kung magmarahal na naman ang mga barakalon ta, mga agricultural products, tubig, magkulang-kulang, and kuryente, etc. Tamatindi ini, bako sana ining basta-bastang El Nino, kundi pig-apod na Super El Nino. Oy, kung nga ni digdi yung interview ki Asek Ariel Dimesa, o garing da ikon na madidiskuter sa endo, sa aga na sa nagayod, ano? Ah, so mga kwenya, plano da kan Department of, ano ni? Agriculture, digdi po sa El Nino. Para sa tuyang nasyon. O, sige. Paaram na ako mga tugay sa programa. Ang tabay na po, masunod na si SM Road sa mga bareta alas 7 as in mga nagkakalakagapang mga issue. Digdi sa Radyo Rago. Lado Technical, Joko Diaz, fight na! Oy, si mga viewers na pala, diit man sa shout out mo na si Ate Emmy Abunda Bahoy, Barangay 27, Victor Rebella, it's out. Si Kuya Joseph, good morning. Kuya Joseph Nerick. Si Manong Erning, dyan sa Gabawan. At saka si Ate Marlene Yanson dyan sa SDA. As long ay nakasaro man su San Antonio, Kuya Jokes, kaya igwapang game 5. Like I... Ay ano yan, game 4 na. At least igwapang game 5. O today taram sa game 4 kung ano-an mangyari naman. Ta nakasaro naman San Antonio duwa sa New York Knicks. Pero sabi ni Jalen Brunson, sabi niya sa sunod ngayong kawat, mahiribi ngaya si Victor Wembanyama. Papahibiun nyo da. Ene po ang senong lingkod, Manalito Sanchez, Jos Mabalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano? No! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pagpatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ano ang
3: pagtotoo mo sa Ninsi Diyos sa aki mo.
4: Mabayon ko. Nagralang to ang grado. Galing po ni Ninsi Diyos.
3: Dati ang grado niya pera.
4: Ano, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
3: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
4: May
3: isa
4: mo may isa so, siyang 89, naging 92. Tapos well, with honor siya.
3: Tapos healthy.
4: Oo, healthy. Okay. Nagtaba, man, siya mag-smoke, siya magtaban.
3: Active.
4: Oo, active. Tsaka ano yung...
3: Ayan lang pagkakaiba kang Ninsi Diyos sa dahil nakaka-Ninsi Diyos, anak.
5: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
6: Babes! Malapit ng anniversary natin.
7: Oo yun, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
7: Siyempre, sa Lola's yun.
8: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansin. Si Bihon, Palabok, Sotanghon, Spaghetti, Mickey Bihon, Carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: sa inyong quality refill ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Uy, 14 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ila ang Uragon. Reto, alas 7. Uragon, Reto, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa Lando Lugal, LGU Santo Domingo, masagibon in earthquake drills sa mga barangay. Mga kadagatan na sakop kan Kabikulan, negatibo man sa red tide toxin. Sa mga bareta po sa Laucanosyon, magkakaibang advisory sa Senado. Ipinalawas ni Cayetano Asin Gatchalian. Asin sa mga barata man sa Luwas Kanasyon, UK, nagpaabutin pakikidumamay sa Pinas. Kasunod ka nangyaring pagyugo duman sa Mindanao. Ang detalya sa taod-taod sana.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Lokal.
1: Aldaw na po kita ni Miyerkules, Petsa 10, Kandulahin Hunyo, taong 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Ipinay po naman ni Alcalde Bong Bandang Kanbanuan in Santo Domingo na masagibuan LGU in earthquake drill sa mga barangay asin mga eskulahan. Sa nasabing banuan bilang partikan sa indang proactive asin pagkapacitate sa mga barangay. Katuyan po naman kay D na mas mapag-usugan sa indang kapasidad sa pag-respondin sa mga kalabidan, particular na kung may paglinog. Resulta hindi kan mga nangyaring 5.4 na pagyugo kanakaging Hunyo 5 kung sa indang sentro nasusug sa indang banuan. Apoy sa mga barangay gigibuhon man daan simultaneous earthquake drill sa mga eskwelahan. Miantos tanto, modified muffler, bawal na sa Banuaan kan Santo Domingo, Albay. Yes! Finally! Manuyandi!
0: Uragon Live! Reward!
5: Aprobado na kan Sanggunian Bayan Santo Domingo Albay sa panginot ni Vice Mayor Mark Aguas ang ordinansa sa pag-regulate o paggamit kan modified muffler na minakausa kan makusog na tanog kan mga motorsiklo. Ang sisayman na magbalga sa ordinansang ini papatawan ni magkakanigong pinalidad sa primerong pagkakadakop may multang 1,000 pesos. Second offense, may multa ang driver ng 2,000 pesos. And third offense, may multa na 2,500 pesos. Matatandaan na ang mga residente sa nagkapirang barangay nagreklamo lalo na kung banggi na sa indang paghingalo desinda nagkakanaraturog ni Marhay dahil sa makukusog na ragubnog kan mga motorsiklo na minaagi sa indang mga lugar. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live! Reward!
1: 18 minutes makalipas mo ang kapito ng umaga. Negatibo. Negatibo sa red tide toxin ang mga kadagatan na sakop kan kabikulan na pinagmamonitor kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Basili sa Shellfish Bulletin No. 14 Series of 2026 na ipinagpalawas kanasabing opisina matapos ang ginibong water sampling sa lugar. Sigun kay Basigun po naman sa BFAR, ang coastal waters kan Milagrosa sin Mindo Mandaon sa islang probinsya kan Masbate, Huwag Lagoon sa Matnog Sorsogon, asin Sorsogon Bay sa Sorsogon, ang negatibo man sa nasabing toxin. Mientras tanto, inaugurasyon kan siyam na classroom sa San Jose National High School, Camarines Sur, naging matrayun po. Kasabay sa naging inaugurasyon live si Manoy Joey Sarsha.
4: Urago Live Reward.
6: Inaugurasyon kan siyam na classroom sa San Jose National High School naging matrayun po. Pinagatindiran ni Congressman Nelson Legacion kana 3rd District kan Camarines Sur. Dakulang bagay sa mga estudyante sa San Jose National High School na kunsain ana siyam na classroom dahil na makuno-kuno ang mga estudyante sa nasamit na lugar. Ini pinagsabi ni Congressman Nelson Legacion na gigibo niya ang paagi tanganin magkaigwa ni dakul pang classroom sa sayang distrito digdi sa Camarines Sur. Si Legacion padagos ang pagtao nin mihura sa mga estudyante lalo-lalo na digdi sa tercer distrito kan Camarines Sur. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tugang ini po si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Oragon.
1: 20 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pag-aaga. Nagluyan ng kadikit ang prosyentahe kan inflation rate sa Kabikulan sa bulan punin Mayo kanong na presenting taon kumpara sa ina record na inflation rate kanakaging bulan in Abril. Base po naman sa datos kan PSA, ang inflation rate kan Mayo ang nasa 7.4%, mas ibaba kumpara sa inflation rate kanakaging bulan in Abril na nasa 7.6%. Sigur kay Engineer Cynthia Perdiz, ang regional director kan PSA Bicol, Pirasama Community Group na nakakontribuyer sa paghirukan inflation rate sa riyon, iyo ang food and non-alcoholic beverages, transport as in housing, water, electricity, gas, and other fuel. Miantos tanto da ipa may papasunod ang dagdag pamasahe sa mga tricycle sa banuaan ng daraga. Anyari, Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
2: Dahil pa yung papasunod

0: Pasensya na mga tugang, huli ka nag-trip off kita duman sa Tower Site. Anyways, nagbabalik po naman si Manoy Jazz para sa dugang pang-impormasyon. Unong kang day pa may papasunod. Ang dagdag bamasahe kang mga tricycle dyan sa Banuan kang Daraga. Manoy Jazz, idagos mo.
1: Urago Live Report.
2: Dahil yung pa yung papoto, magdagdag sige yung pamasahe ka mga patricycle sa Banuan kang Daragan. Yung ulit ulit pa yung natatawa na kung magkakanyag aksyon kan sanggun yung panlalawigan kan Almaya. Inya naging pag ni Kagawad ay ang makasinan chairman kan Committee on Rose sa ginibong pakikipag-uli kan Urago Musa. Sa iyo, sinabi na ka nakaging Martes, ibinalik kan sanggun yung bayan, sanggun yung panlalawigan secretariat ang nasabi ng ordinansa. Pinuwas na nagkapulang technicalities, particularmente ang nakabagtaklig yung sanggun yung paglungsod kan Daraga na iwan na Riparo kan Chairman kan Committee on Transportation na sanggunan panalawigan kan Albay sa panapanginot ni Kinatawan Brian Arandia kasabay kay Nis sinabi ni Makasilag na tulos bang silang mapadala ng kasimbagan sa sanggunan panalawigan kan Albay para formalmente maprobaran at nagdang pamasahe sa nasabi ng Banwana magiging doon mga nagkaigwanin pagkasurundo ang mga membros kan sanggunan bayan kan Daraga na dagdagan ng 4 pesos ang singil sa pamasahe sa nasabi ng Banwana daraman kan padago sa paglangkawa kang presyo kan mga produkto ng petrolyo. Lagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Bas, Abicolano, Urago.
0: Urago. 27 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nagpasalamat si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa mga namamanawaan na sinimpliyado kan lokal na gobyerno. Matapos na makabali ang syudad sa top governance tier sa bilog na rayong Bicol, basado po naman sa pinakahuling boses o boses ng Bayan Governance Assessment kan RPMD Foundation. Sigun sa resultado kan nasabing assessment, nakapag-rehisto ang Legazpi ni nasa 83.9% Index of Governance na kumpuesto ng 83.2% Trust Rating as in 84.6 Performance Rating. Uli po naman kay D, nagpanduan syudad sa Rion. Nasa iapong payag sinabi man ni Ismael na ang pagbistong narisibikan syudad pag-usa naman sa Triumbo kan Alkalde. Uli kan gabus na Legazpenyos na aktibong nagpapartisipar as in nagsusuporta sa mga programa kan lokal na gobyerno. Biyantos tanto na kisumaro po naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa ginibong assessment kan International Organization for Migration o IOM na may temang Close the Loop, Effective Waste Management in Displacement Settings Using Innovative Finance sa San Jose Evacuation Center Malilipot. Sigun po naman sa DSWD Bicol, obeto po naman kanasabing aktibidad na maaraman ng mga sustainable as in makabagong paagi sa waste management sa mga evacuation centers bantang ipinagbubusol ang mas ligtas, malinig as in matanos na kamugtakan kan mga internally displaced persons. Biglang pa o bilang pangyanot na ahensya para man sa camp coordination as in camp and management as in IDP protection clusters nagtabangan ang DSWD Bicol sa pagsasagibukan assessment as in pakikipagkoordinar sa mga partisipantes. Miantas tanto, benting bigas program ipinaglansar man sa Banuan ng Daraga sang ribong mga daragenyos na binipisyuhan. Saro sa mga binipisyaryo, si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Report.
3: Formal na nga ipinaglansar kasuhapon, Hunyo 9, 2026, na implementasyon kan benting bigas program sa Banuan kan Daraga na ipinagsigibo sa Daraga Covered Court na pinanginotan kan gobyerno provincial kan Albay katabang na Municipal Agriculture Office o MASO. Obeto ka nasabing programa na maasigurar na magkaigwan ng baratong supply ng bigas na mababakal ang mga daraganyo. Sa pagi ka nasabing programa, sanribo na mga registradong beneficiaryo ang nakareceive ng tigis kilos na baratong bagas. Prioridad ka nasabing programa na matabangan ang mga sektor ka na mga senior citizens as in na mga solo parents, PWDs, mga parauma as in na mga parasira, mga minimum wage earner, mga paratukbo sa DepEd, kasabay na mga non-teaching personnel, mga beneficiaryo ka na Department of Agriculture, as in na mga driver, nin mga pampublikong lunadan. Mga duwang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Tuno, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon.
0: 31 minutes makalipas po ay gabi ng umaga. Naging matanos pa ng pagburukasan kan klase para sa school year 2026-2027 sa syudad ni Legazpi. Hindi ang naging pahayag ni Assistant Schools Division Superintendent Laurio Milano at Department of Education Schools Division Office Legazpi matapos magbugtag din monitoring team sa 56 na mga pampublikong eskwalaan kaning masubaybayan ang sitwasyon sa enot na aldaw kan pagklase. Sigun kay Milano, nautub kan mga eskwalaan sa syudad ang student-teacher ratio na nasa taong kan nasa 35 hasta 45 estudyantes lambang seksyon. Ari pa mga istorya, barata impormasyon sa anong na probinsyas kan kabikulan sa pagbabalikan Radyo Urago. Barata alas 7.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Uragod Barreta. Alas 7.
5: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang decision ng COMELEC should be based on facts and evidence.
6: Ngayon naman po ni Duke ay kuha ni maglakaw ni 10 kilometro para makakuha ni malinig tubig inunong bulit ay yaw na po ibilis mo kakomunidad din doon ang malinig asin bastanteng tubig.
0: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, natatad ang 27 minutos, alas 8 na.
7: This time check is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: Uragon Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
0: Nagsagibo ang Department of Information and Communications Technology o DICT Katanduanes Provincial Office din duwang oras na ICT Awareness Session para man sa mga persons deprived of liberty o PDL kan Virat Asin San Andres District Jail bilang partikan pagbusol din digital inclusion asin lifelong learnings. May titulong Empowering PDLs Technology for a Better Future. Pinagdiskutir sa aktibidad ang mga panganot na konsepto kan Information and Communications Technology, Mandaylay na ICT Tools asin sa indang gamit, mga binipisyo asin limitasyon kan teknolohiya, cyber threats asin ang importansya kan responsabling paggamit kan internet. Pabeto po naman kan nasabing programa na mas mapahiwas ang karaman kan mga partisipantes panunungod sa papel kan teknolohiya sa digital age asin kung paano hindi magagamit din ligtas, responsable asin kapaki-pakinabang. Padagos po ang pag-aandam kang gobyerno probinsyal kang Sorsogon bilang host kang palarong Bicol 2027. Nagigibun po naman sa masunod na taon, February 20 hanggang 27 kang masangling taon. Katagot po naman kay D, nakisumaro man si First District Congressman Det Escudero kay Governor Bubi Hamor sa sarong roundtable discussion sa pag-aandam kanasabi ng pakawat. Big shout to manikong Det Escudero ang sa iyang bilog na suporta asin bakikibagtabangan nga nipong maging matrayun po ang pag-host kan probinsya sa palarong Bicol 2027. 25 minutos antes ng alas 8 po ni pagkaaga, kasabay po naman sa pagburukasan kan klase, inilunsar ka ang bike patrol kan Calabanga Municipal Police Station sa eraron po naman kan temang bringing police service closer to the community. Sindahan mga polis na nakabisikleta na nag-iikot-ikot as in mag-iikot sa mga pampublikong lugar sa Banuan, siring sa simbahan, mga public markets, sa mga barangay as in pa ang mga eskwelahan. Dakulang hagyat mo o hagyat man sa mga kapulisan ang street crime, siring kan theft, robbery, kunsain, sa doon sa paboritong habunan, as in perwisyon, iyo ang mga classrooms. Ano pa pang mga istorya sa Laogas in Luas ka nasyon, masunod na.
4: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Ginagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
9: Miragod Pagreta alas 7.
10: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
9: Miragod Pagreta alas 7. National News.
0: Nagpalwas po naman in magkasuhay na advisory sinda dating Senate President Alan Peter Cayetano as in Acting Senate President Sherwin Gadjalian katagod kan work arrangement kan mga empleyado kan sinadong unyan pong simana. Pigmantinir ni Cayetano ang regular na oras kan trabaho po ang Hunyo 8 hasta 11 batang kinugutan man ni Gadjalian ang work from home setup sa Hunyo 10 as in 11. Uli po naman sa subot banta sa seguridad as in pinagigibong safety assessment sa building kan Senado. Mantinidong nakatutok ang marihamiyanto sa pagmamantinir kan operasyon asin kaligtasan kan mga kawani sa tao po naman kan nagpapanagos na urulay sa liderato kan Senado. Nagkaduang makukusog na naman na aftershocks ang na-record kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX sa Bartekan Sarangani kasubagong mag-umagahon. Sigun po naman sa FIVOX, eno ining na-record bandang alas 12.49 nin mag-umagahon sa magnitude 5.0 as in sinunod pa rin bandang alas 12 nin mag-umagahon. Ang pagyugo ang gikan man sa tectonic as in may raro na 19 kilometers sa may Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental.
9: Urabo, Pagreta! Alas 7, Pagreta sa Luas kang Nasyon. International News.
0: Nagpahabot na po ni pakikidumamay ang United Kingdom sa Pilipinas matapos sa nagtamang magnitude 7.8 na paglinog na tuminama sa Mindanao kung sa ina sa 38 katawo na ang binawian ng buhay base po naman ini sa Office of Civil Defense. Sa selebrasyon kan kumplinao kumpleanyo ni King Charles III na isinagibok ang British Embassy duman sa Metro Manila. Nagpahayag din pakikidumamay si British Ambassador Sarah Yulton para sa mga biktima kan kalabidad asin sa idang mga kapamilya. Sigun kay Yulton, nakikisumaro ang United Kingdom sa mga Pinoy na naapektuhan kan makusog na paglinog asin ipinaabot ang sa idang udok na buot na pakikidumamay sa mga nawaran nin buhay. Ang baratang sports, showbiz, at iniba pa masunod na.
11: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood regalo ng 500,000 pesos.
12: Pero teka, hindi lang yan.
11: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
12: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
11: Itodo lang inyong pagsali.
12: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
11: todo ang saya,
12: todo ang papremyo.
11: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
12: tutok lang sa inyong paboritong radio station
11: sa programang Kasagad Kalusugan.
12: At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page,
11: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Draw Season 4.
4: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3477. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Miragod Pagreta
13: Alas 7 From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
14: Arte-arte!
15: Ganon?
16: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
17: Miragod Pagreta Alas 7 Pagreta Sports
0: Nagkikipagtabaga na ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga otoridad para man sa hararong na investigasyon sa pagkakagadaan kanduwang atleta kan Ateneo de Manila University. Sigon sa PSC, nagbilog na si Danin sa rong sport o sports stakeholders panel para man sumuporta sa nagpapatago sa pagsisiyasat na pinagigibogan mga otoridad. Target man kan komisyon na ripasuhon ang mga presenting pulisiya as in training practices kaya hindi naman mautrupa ang siring na pangyayari.
17: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
0: Binawian na po ni buhay ang veteranong Filipino Pinoy musician na si Abraham Bing Austria sa edad na 62. Kinifirmar inikan sa iyang mga kapamilya kung sa inpirang taon na ining nakikipaglaban sa helang na sepsis as inagtinirpan inpirang simana sa intensive care unit. Pinasalamatan man kan pamilya ang mga barkada na nagtabang pinansyal para sa pagpapabulong kay o sa indang kapamilya. Nakasabay po naman sa pirang mga bistadong banda si Austria, siringkan Putreska as in reggae group na Tropical Depression bago naging frontman kan Juan Pablo Dream.
17: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
0: Nagsagiba po in General Assembly ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ngani pong pagsararoon ang mga obyeto, prioridad as in estratehiya kan mga programang pangsalud sa Kabikulan. Inuma po naman ni UIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio ang mga nagidibong trayumpo kan mga ahensyas as in pinagkumbinsir ang mga empleyado na mantinidong mapagmatsyag as in andam kasunod po naman kan nangyayaring linog sa o nangyayaring linog po naman na tuminama sa Albay kanakaaging Hunyo 5. Tinamaduod man kanahen siya ang panago sa kanyang panuga na maghatod din masarig as in makatawong serbisyong pansalud para sa mga Bicolan.
17: Uragon Barreta Alas 7 Tutuo daw ini?
0: Naging viral ngunyan sa social media ang mga ribulto kan mga santo sa laugan Gift of Grace sa Abreeza Mall matapos ubot magtinir na nakatindog sa tao kan labisa o labi kakusog na pagyugo. Darakan magnitude 7.8 na linog duman sa Mindanao kan nakaging huwa Hunyo 8. Sa mga ladawan pong ipinagiras online, dahil natumbaw kaya nahiruman lamang ang mga ribulto sa nanakadisplay sa dakulang tiyandahan. Nagbayag din iba-ibang reaksyon ang mga netizens kung sa kadako lang nahiling ka ini bilang simbolo kan hararom na pagtubod, paglao masin urok sa buot na pagpamibi sa panahon kan mga siring na katibaadan. Asinyan mga tugang mga manay mga manayan kabilukan kan mga darakulang baratang niya pong aldawnin Miyerkules. Petsa gis na kan bulanin Hunyo taon 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang istorya. News Director Annalyn Celada. Nakaiban ng taman si Damanoy. Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarja, si Rimanke Manoy Alan Lopez sa Saituno. Sa ibong nakwato si Manoy Joko Diaz, si George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati din po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
14: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
15: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Mga tugang ang tamang patama-tama. Oh, anyari? Sakto na pong 12 minutos, alas 8 na.
5: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan, isususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa.

ako lang tabi ini ha. Diyos maray na aga po sa limot mga tugang mga manoy mga manay. Miyerkules na pala. Hunyo Jess. Kumusta? Nagpupuro palsok na naman ang satuyang programa. Huli po kanday ko talaga maintindihan. Harayo pa man ang Disyembre. Pero ang alay ko, mayo man talagang pagbabago. Kung ka ito sabi kan iba, lapa ngayon ang serbisyo kan Aleko. Bako man po yan totoo, grabe man kamo. Kasi nagsabing lapa ang serbisyo kan Aleko. Ha? Bako man lapa. Lapa ununon. Lapa ununon. Sabi ni Manoy Joko, nakaduwa nga na kitang palsok ngayon kasubagunong. Mga bandang alas 5.20 na yan oh. Tapos ganyan, nag-programa ako, bata nagbabareta na si Manoy Jess. Napalsok. Sinsya na tabi kamuta. Bagay, bako naman po yan makangalas. Ako nga ni, pigkakalma ko na sana ang buhay ko. Kundi ni ko ta, pakiulay tama sana sa mga pag-iribata dyan sa Aleko. Ano daw kung ibaliktaan ni si ito bagang serbisyong masasabi tang tian baragun talaga. Pero kung ang serbisyo mapapamuda ka, bayain na. Ngayon, nung bagaman ay jokes kung ang paninerbisyo kan Aleko, adi, kada bes, natatali na kita nagbabrown out. Di baro lamang ko takaya. Sabi nga ni Manoy George kan mga nakaaging simana, bulan na daing buro brown out. Mabuy yung mag-brown out. Sabi ni Manoy George, nagparamdam na nga yung Aleko. At least namista after how many weeks and months na daing nagbabrown out ang Aleko, mabuy yung mag-brown out, namista. Pero ngunyan, garo yun na naman. Nagbalik na naman ang deng kamugta ka na servisyo. Ako po'y karaniwang tao na. Kaya sabi ko nga ni, dapat ang kontrata ta dyan sa Aleko. Ini, kung may mauragon ko ta na board member bagaman, ang probinsya, na mag-inisyar po din sa rung, kung baga, resolusyon. Tanganin, kung baga, mamantinir ang kalidad kan paninerbisyo, I mean, ang supply kan kuryente. We are bound by the contract, by the way, ha? Bilang mga miyembros konsumidor, di ba? Ikaw ba kitang pipipirmahan man ni Jux sa bago ka baga maging enrolled member consumer kan kooperatiba? Mapirma ka duman sa kontrata, noy? Dapat nakasaysay man dyan sa kontrata. Nakuning kaso man mapatutuhanan na naraot baga

nga gibuhon yan. Baga, pwede man yan gibuhon kung talagang tutuyuhon. Iba? O kami, ilimbawa, hindi lang sa Radyo Oragon, sa 15 anyos ping pagpuprograma sa radyo, herak ni Diyos, nakapirang transmitter na ang sinalidahan tama ni Jokes. Patulong na gayon ininoy. Patulong na. E mag-uyugo mo ang sarong transmitter na magagura, no? Milyones bagaan halaga. Tapos, rarautong sana kan na! Deng kamugta ka na servisyo kan aleko. So again, ano daw kung may makaisip lamang, di ba? As in, kasi, pigilin ko, iniasaro sa mga medyos na ganin kung baga makabawi-bawi man lamang kitang mga miyembros konsumidor. But then again, it has to be proven, of course, na ang pagkaraot ka na appliance was due to the sudden outage. O kaya typical na hababa ang ngayaan bultaheng nagnalaog, day kinaya, puminutok, or bagaman kung ano pa man ang nangyari, basta an immediatementing kausa kung nata naraot ang appliance, hulikan, day kamugta ka na servisyo kan aleko. Dapat arugan, basta maprobaran. Tanganin kung baga, igualaman kikwenta balik, duman sa pagkakaraot kan ekipahe, or bagaman appliance. Bakong iutabi, manay Marlinian Zone, asin mga pag-iribat at dyan sa San Andres kan Banwaanin Santo Domingo. Nakaantabay man palan si Manoy Erning dyan sa Gabawan, and then si Manoy Emmy Abunda Bahoy kan Barangay 27 Victory Village South, and then si Manoy Janet or Jeanette Bravo Biliudo. Sige, maray na agatabi sa inyo. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Ini mga tugang, kung sa naman, kung baga, bako man ini hinanakit, kundi bilang sarong syudadano, bilang haluin ng miyembro konsumidor, kan Albay Electric Cooperative. Siguro it's high time that we voice out. Magkasararo na kita. And siguro, sa tabang kansarong mga, kansatong mga ilihidong opisyales, urugnan mga provincial board members ta, ano daw, unihapot sa naman, hadi, ano daw tabi kung pwede man, magpasar ka muning resolusyon, or bagaman ordinansa, bago itong ipapaapod sa naninduan aleko, aapoton kung baga nata, araw-araw kayo ni ang kuryente digdi sa Albay. Kadabes araw kayo ni. Kasi normally baga, mapaapod ka mo, sabi nga ni kanduman sa Senado, the reason why you would call the presence and attention of resource persons like ini nga si Engineer Wilfredo Boxit and General Manager kan aleko, obviously is to know the problem and perhaps you come up with an ordinance or a resolution, sabi nga ni kan mga abogado, in aid of legislation, tanganing masolusyonan ang problema ta sa kuryente di sa probinsya. Bako, iabagan katuyuhan nindo tabi Attorney Melissa Abadesa, I think very recently, nagpinapudbagan nindo ang presensya ni Boxit, dangang mga pag-iriba dyan sa Aleko. O ano na? Raman! We have not heard any results so far until this very day. We want immediate results. Ano ang ginigibo nindo dyan sa Kapitolyo Provincial para masabi tang yes, functional ang mga bukalta digi sa probinsya? O, tarong-arong ka ni. Gamit na naman kami kan Korea kan Marasat, may generator kami duman. O, paano sa mga daing generator? O, paano sa mga nakadepende sana sa solar, Manoy Joko? O, so daing kapasidad magbakal kay generator. So nakikigamit sana sa generator. Diba, Manoy Jokes? Herak man! Off air! Ay, sorry. Sorry na. Yugun man, nag-arabo na kita kan... Alam ko nani, tamarupup daw kita kang kape ini. Amay na amay mga taga-ali ko na ni. Rek, ini mamaho naman dyan kay Manay Rosita ay kay Manay Doris dyan sa Rosales Iterita. Talagang pwerte dyan so paghigup kan sa bawa. Ano, Manay Doris, dyan si Manay Nelson, dangan si Ate Arian. Pero may dyan nakatutog, no? Kaya supog na nga ni ako. Hindi ako na sana pinadadangog digdi. Maski dyan sa Legazpi City, amin sa Legazpi Public Market, dyan sa Yanson, dangan sa Liames Store. Okay, singan ini si Boyet, yan. Manoy Boyet, maray na agad tabi. Nanuparan ko kasuod ma. Nakatutok pala sa to, Perminoy. Ang Liames Store. Sige, salamat tabi. Nabisto pa man.

0: ko, mga paradangog ko inikanduan bago sa baliyo. Anyway, sige, pighabol talaga. Aron kani, initabi, Madam Melissa Abadesa, attorney, because I understand if my memory serves me right, inimitaron ba ganindoan grupo kan mga taga-Aleko to find out really, ano ang kausa kan aron ka ining problema ta sa kuryente? Because until now, it seems like no solution had been adopted. Raman kinaging resultado ang sa inyong mga paapod. Anyari duman sa prinsipyong pinapangapta nindo na kamo bilang mga elihidong opisyales, parte kan pagiging bukal nindo bilang mga local legislators is to come up with laws, local laws, more importantly, resolutions, bagaman, tanganing maresolbiran ng mga arong kayo ng existidong problema ta. Iba? O, ano ang mga, kumbaga, at least igwaman lamang kaming masasabing, ay, padaba kami kan mga bukal ta. Diba? Padaba kita kan mga ilhidong opisyalis ta kan probinsya. O baga man pati kan syudad. Halimbawa, araw baga ngayon kay Hisham. O, ikabaga jokes. O, nakakamati kitang ngunyan mga tugang ni nasa, at magkabusta ni Gaspenyos ha? O, rinabusta baga man ay jokes. 300 kaya, bawas. Subsidized. O, at least igwan ang gabi kung baga, masasabing pagpadaba ang LGU. O, imbis na 1.5 baga ngayon sa babayadan mo, so babayaran mo talaga man ay jokes, mababawasan pa ito kitrojentos base duman sa 300 subsidy man kan LGU, Legazpi, D12 na sa Nanoy. Takulang bagay pa ka. Takulang bagay. Iyan, pag-abot duman sa aspeto kang pagtataong subsidyo or subsidy. Pero ang gusto kong masabutan, ang gusto kong maaraman, how would you like to come up with a resolution or bagaman, pwede bagang ordinansa kayo diyan, to review the contract that bind the member consumers with the cooperative so much so na dapat maisihan ni kung ano ang mangyayari or bagaman, ano ang pwedeng gibuhon at the end kang Aleko na pwede man sinang pagbayadon kada bes kaya may nararaot na mga ekipahe. Alimbawa, arog sa muya, o ang bakal ko ka nagkaaging taon kang maguming transmitter nasa around 1.2 million o pangani isang taon raot na. Ano mo yan ang gigibuhon ka na Aleko? Diba? O ano ko talamang ka yan? Ano ko talamang ka, Manujuks, diba? May ikot mag-render kwenta, ikaw lamang kami kipasiguro na there is an assurance that somehow, in case we had proven na nagkaigwa talaga ng lapses or bagaman pagkukulang, ang Aleko sa marhay na supply kan kuryente, yan, kamungo niyan ang maririmati, kamungo niyan ang mananagot. Diyan sa indong ma! Anong tanangan yan patama-tama?
1: Kayod kabayo, yan ang alam.
0: Dito talaga nakukuang patama-tama. Pati duman sa Senado, hanggang ngunyan, grabe pa ang iriwal. Umalay yan, tagaroon, nahihilig ko ngunyan sa TV. May mga barikada na, may mga barbed wire nang ibinugtak duman mismo sa trangkahan kan Senado. Tabaga hanggang ngunyan, ang Aragawan base, o day pa naresolbiran between acting Senate President Win Gatchalian and ang dating Senate President na inda kung sa'yo nagkukuaning supog, si Alan Peter Caetano. Minsan talaga, hindi ba kumasabag? Sabi ko nga ni, you will be judged by the ways and how you acted in the past. Kaya ako, hindi ako tubod yan kay Alan Peter Caetano. Ini pong mga drama-drama duman sa Senado na may kagibuan si Alan Peter Caetano. Kung sa tuyang pagbabasehan ng mga gawin niya kan siya ang nagtukaw man bilang House Speaker kan mga panahon. Bako na po iyan bago. Kung baga ang galawan niya sa mga typical na bako lang scripted, ara mo na, predicted. Basta ikaw kisaro ako nailing o naaraman kung sarong bukal o kaya board member na nagmaniugod na magpasar kan araw kay ning kaisipan ko, okay ako kayan? At least, ikaw lamang kimay magmanifest or initiate sa araw kay ning kautakan, okay. Diba? At least, magagamilitan ko niyan ang mga taga-Aleko kasi pigiling ko, dahil mansinda eh. Kung baga dahil counter-end ang Aleko, kung ano man ang mangyari nga sa ekipahe kan, maraot man ngayon ang appliance ni Duduman Ryan sa, dita. O ta, kung baga, marumirong, bigyan na siya ng napalsok. Maluya ngayon ang